0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM. Good on, we get 14 minutes at 8 o'clock. That's it, down SB19 for you. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad palang, panalo na sa sarang. Sweetheart, the weather's kind of fair. Maganda sikat ang araw, ha? Update lang yan para sa lahat ng mga nasa loob pa ng bahay, hindi pa nakikita ang labas ng kanilang mga pamamahay. Maganda rin sikat ang araw, in fairness. In all fairness. Pero alam niyo ba yung mga ganitong malamig sa gabi, tapos iinit sa umaga, nako, Diyos ko, dyan tayo na po prone eh. Ako siya ubo at sipon. Nako po, magdala kayo ng mga sombrero, ha? Magdala kayo ng inyong mga kalo, ng inyong mga payong, ha? Paglalabas kayo ng bahay ko, hindi naman masyadong importante eh, no? Huwag na mong samok-samok sa labas. Stay at home na lang, no? Kasi bigla na lang umuulan, tapos bigla iinit. Nako po, talaga naman, napaka-unstable ng panahon. Last hour ng ating program on this very beautiful Monday, mga sweetheart. Teka muna, ready ka na ba sa isa na namang set ng ating mga pa-contest? Aba, yung ating bukas at groceries, abangan natin, ha? Siyempre, alam naman natin lahat yan. Given na yan. Eh, pero yung mga gusto magkaroon ng libreng ticket para sa ating black screening, ha, ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Uy! Mamaya-maya pa, relax. Nag-isipag ring na naman. Nagmamadali, may lakad. Relax lang kayo dyan, wala pang signal na binibigay si Jason Steele, ha? Mamaya-maya, magbibigay na po ako ng signal. Alright, magandang umaga muna, Sierra Family, kamusta kayo lahat dyan? Magandang Zone 11, Upper Carmen, maayong buntag! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw! Magandang umaga din, Arellano, Manzano, Balasabas Family. Ang Tapdasan Family, huwag natin kalilimutan, ha. Ayan, thank you so much, mga drivers ng Motorella. Magandang umaga po. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dihan na pita. Ano man ang inyong mga plano today? Debsoy Robles, ang dami nag-message sa ating Facebook page. Teka muna. Debsoy Robles, magandang umaga. Rhea Odarbe Eduabe Zamora. Magandang umaga po at ang Zamora Family, thank you so much. Happy Monday, sabi ni Efren Uwaya, no? TYTY Efren. May maganda rin ang inyong mga buntag diha. Alright, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ng capricorn mao ni usang usang nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa guni ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugdo sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Idilita po ito ng mga plan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
7: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: With heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
11: FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: O, tawag na, dali, 0961-892-4927. Be my lucky caller number 7. Again, ha, dali na, tawag na. Mamimigay na po ako ng ticket, ha. Kaya naman, press those numbers right now and be my lucky caller number 7.
10: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Arasada, 34 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Eto na muna, nako, sakto para po sa lahat ng mga nag-aabang kanina pa. Lucky caller number 7 na sa linya natin. Hello, good morning.
3: Good morning po, Sir Jason.
1: Ay, good morning sa iyo. Ano pangalan mo?
3: Marites Baja po.
1: O si Marites, ano latest? Taga saan ikaw, Marites?
3: Taga Bugo.
1: Bugo! Oy, namahaw na mga taga Bugo.
3: Kumanang
1: sa Sudania.
3: Itlog.
1: Itlog! Ay, ganun ako sa itlog. Sige. Eto, abigyan kita ng tickets para sa Heart FM sa black screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Kailan gaganapin ang black screening ng Heart FM?
3: Karong August 2, 2006, alas 7 sa gabi.
1: Saan gaganapin?
3: Sa SM Downtown CDO Cinema 304.
1: Ayun! Congratulations, ha? Magdala ka ng iyong ID. Congratulations, nanalo ka na, ha? O, sige, one more question. Pasyagit, me. Ano ang radio ng heart mo?
3: Heart FM 92.7, ang radio ng heart ko.
1: Congratulations. Mamaya, pagkatapos ng tickets, mamaya naman ay mamimigay tayo ng bugas at saka ng groceries. Sakto-sakto yan. Sabay, ano tawag dito? Sabay sa inyong pagpamahaw o yung pamimigay natin ng bugas at groceries. Kasama na sudan yan. Sakto yan. Alright, aras natin. 36 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Sitwasyon muna ng mga kalsada. Alamin natin.
4: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
5: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
4: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Kung just in case lang, lalabas ka na ng bahay mo, syempre, kailangan alam mo kung saan ka dadaan eh. Kung saan maluwag, saan masikip. Teka muna, naputol eh. O, alamin natin na. Teka, yung bahagi ng uptown kanina, medyo matindi yung daloy na trapiko ha. O, doon sa, according sa report ni HPG Jerry, small but terrible Kabuyaon, matindi at matindi yung build-up dyan. O, tingnan natin. Yung mga, yung paakyat naman, bahagi yung gumagalaw at dumadaloy. Pero yung iba bahagi pa na mga kakalsadahan natin, kailangan natin malaman kung ano ba ang sitwasyon. Eh, nasa linya na nga natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Ha? J, magandang umaga sa'yo.
6: Magandang umaga rin sa'yo, Jason Steele. Bahagi ng Carmen, okay naman ang bahagi ng Carmen. Maayos naman. Maliban lang dito sa Carmen ng Baminta, may mabagal na pagdalo yung trapiko dyan. At dire-direcho ka, papunta naman dito sa highway. Okay naman, papuntang highway. At hanggang sa makalusot ako, papunta rito sa bahagi ng Bayabas at Diversion Road. Okay naman, maluwag na maluwag.
1: Nasa may Bayabas ka na?
6: Sa bahagi ng Bayabas, papasok na ulit ko dito sa NHA.
1: May pasayaro ka ba ngayon? Wala?
6: Kapambalan ni ma'am.
1: Ayos, sige. Ingata na magbabanayo at ingata na mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Toots. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
4: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: Heart

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Cat's Eye for you, Gabriela. 13 more minutes before 9 o'clock. Oh, by the way, that song was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Ang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bilin na! Oy, mga taga Mars Laundry Hub, inabati natin ang isang magandang kumbaga. Ulitin natin yan, ha? Mars Laundry Hub, dyan po sa may Bamenta. O, silingan lang nato ni silingan. Paibuntag, ha? Good morning, kina Richard. Gonna thank you, Mary Ann. Kay, ano to, Crisel May. Kay, Carissa Mas. O, Crisa, ano daw? Crisa Mas, magandang kumbaga sa inyo. Ano to? O, basta sa inyong lahat dyan. Salveo? Tama ba? Good morning. Thank you so much, mga taga Mars Laundry Hub. Oy, may buntag. Kuso-kuso. Eto na, mamimigay pa tayo ng grasya. The price is rice. Overload na. Paminaw, bugas at groceries na naman ito. Roleta! Select! Ang aming studio, di naman kami lumilipat. Andito pa rin kami sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Driver! Asan yung dropbox ng driver? Akin na bunot. Yeah. Okay! Ay! Taxi! Ang pangalan ng taxi ay Bloodbath Taxi. Bloodbath Taxi. Ang pangalan ng driver ng Bloodbath Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Tito Limit. Hoy, Tito Limit ng Bloodbath Taxi. Congratulations sa kadaog kang bugas at groceries. Ganun din sa ating first winner kanina, si Crisel Bagares ng Makabalan. That's si Crisel Bagares sa Makabalan. Congratulations, ha? Nakadaog sa kang bugas at saka ng groceries. Ito pa yung mga babagitin ko mga pangalan. Ito pa yung mga nanalo ng bugas at groceries, ha? Si Jimmy Faelnar ng Agora, Lapasan. Hoy, Jimmy Faelnar, nakadaog sa kagbugas at groceries, Jimmy. Limar Uba ng Consolacion District 2. Ulitin natin yan. Limar Uba ng Barangay Consolacion District 2, nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din si Agnes Rubas. Agnes Rubas ng Barangay 36. Agnes Rubas ng Barangay 36. Congratulations. O, ito pa, may mga pangalan pa. Jamal Dirampe ng Aljo Taxi. Jamal Dirampe ng Aljo Taxi. Congratulations. Bugas at groceries din. Nanalo ka. Riza Baroro ng Bonbon Zone 5. Riza Baroro ng Bonbon Zone 5. Ganun din si Raul Albarico. Raul Albarico ng Kamamanan. Floribee Cabaneros ng Bunbun. Floribee Cabaneros ng Bunbun at Nilda Padel ng Silver Creek Subdivision, Carmen. Yan yung mga pangalan na banggit, ha? ID lamang ang katapat para makuha nyo ang inyong bugas at ang inyong groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 10 more minutes before 9 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? By the way, ang oras na yan, atin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ba tayo with more? Hey, stand by!
1: Heart 92.7. Birch Tree.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poquinoan. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ako bago discuss clean for you with lage. Raptor Taxi Andalu Vincent Octubre, maraming salamat sa inyo pang ikinig. Mga taga SMK, Ukay sa may Osmeña Street, kamusta po kayo lahat? May buntag niya? Sana'y magandang inyo mga umaga. Mga taga Kogon Public Market, magandang umaga din po sa inyo. Marlong RM Station, dito naman sa may Carmen Public Market, magandang umaga din po sa inyo. Sana'y maganda rin ang inyo mga umaga dyan. Sa may Kevin Enterprises, good morning! Paalam na po muna ako. Maraming salamat sa inyo, ha? Ay, siyempre pag nyo kalilimutan, i-follow ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Ang tabayanan ng mga love songs, kasama naman si George on this very beautiful Monday. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, anin mo pang iyong gwapong asawa, kau lagi namang naghahanap ng iba. Parang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kailangan muna ng pag-aproba ng Pangulo bago maisa publiko o maibigay sa Senado bilang impeachment court ang kanyang tax records. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, mahigpit na pinoprotektahan ng National Internal Revenue Code ang impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis at maaari lamang itong ilabas sa mga itinakdang exemption ng batas. Aniya, isa sa mga exemption ay ang pag-aproba ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng Secretary of Finance. Dahil dito, kwenisyon ng depensa ang sabina para sa tax at financial records ng Vice President dahil sinasabing masyado itong malawak at hinihipa ang lahat ng dokumento. Samantala, binigyan din ni Attorney Poa na kahit may sumite ang mga dokumento sa impeachment court, hindi ito nangangahulugang otomatiko na ito maituturing na ebidensya dahil kailangan pa rin itong dumaan sa wastong proseso bago tanggapin bilang bahagi ng paglilitis. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

A little, in a pinch of love. We'll be with you this Monday kasi eto na, music from the heart na po. Love songs till 11 o'clock. I know you guys are waiting for that. And I, si George po, yung mga kasama till then. Sa lahat ng mga sweethearts natin na nakikinig sa atin through our online application, magandang umaga po, o sa Heart FM Philippines. Kamusta kayo sa iba't ibang parte ng mundo? At eto na, kasi hindi naman mawawala sa ating programa itong question of the heart natin. Alam ko marami nang nag-aabang sa ating question of the heart. Ready na ba mga cellphones? Ayun, dapat ready yan ha. Eto mga sweethearts, mas masakit ba yung hindi ka ipinaglaban kaysa sa iniwan ka? Hindi ka na nga ipinaglaban, iniwan ka pa. O hindi ka ipinaglaban man lang, di ba? Tapos biglang, wow, iniwan ka. Alin ba dun sa dalawa? Mas masakit nga ba yung ipinaglaban, yung hindi ka ipinaglaban kaysa sa iniwan ka? Tayo magkwentuhan at you throw all your thoughts on me regarding our question of the heart. Text me 0917-1579-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. And I almost forgot the other text line. 0961-892-4927. I'm ready. I'm buckled up to go to the Love Island. Here's Sharon Reyes now with Di Ko Kayang Iwan Ka. 9:16 on the clock. Dito ka lang ha. Let's hold hands together. Dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:32, and a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi, mga sweethearts. Namiss ko kayo, ah. I hope that you had a great weekend. And grabe naman, ilang araw na lang, mag-August na. 27 na kasi ngayon. Ay! Ang bilis ng oras. Pero sige lang, we are gonna be chilling till 11 o'clock ngayong araw ng Lunes dahil Music from the Heart. Kasama po si George. Oo, alam ko, solo flight na naman. Alam ko may na-miss tayo. Oo, na-miss ko din siya. Don't worry, we'll be with Dr. Heart. Oo, very soon. May importanteng mahalaga lang po. Di ba, Sir Efren Wayan? Oh, magandang umaga, ha? Oh, hi to Vivian, Kathy, Grace, Mark, Angel, pati sila Nanay, si Ding, si Koke, si Inday, si Kathleen, si Alming, si Maximon, si Jean, si Jude, at Jongjong na nakikinig ngayon. Good morning, Hawaiian family, at nandyan ha, lahat ng mga nandyan at nakikinig sa City Homes, Malalang Upol. Ayan, maraming salamat for always tuning in. Let me just go ahead and check our Facebook page. Oh, sa ating Facebook post regarding our question of the heart. Ikaw ba? Narinig mo ba? Nag-gets mo ba yun kanina? Ay, kung hindi, oh, eto yun. Mas masakit ba yung hindi ka ipinaglaban kaysa sa iniwan ka? Ay, sakit atong hindi ka ipinaglaban, uy. Pero para sa akin, mas masakit yung iniwan na. Pero, ginawas pa, yung parang umalis na lang bigla. Parang umalis na, nawala na lang na parang bulan. Na hindi mo alam kung anong dahilan ko bakit nangyari yun, di ba? Eh kasi at least, doon sa hindi kayo pinaglaban, alam mo, hindi kayo pinaglaban. I mean, this is my perspective. Pero doon kasi sa iniwan ka, parang maraming tanong, maraming hanging questions, maraming, yung inyong inhibitions ba sa pag-ibig na totoo ba to? Eh, ginawa ko naman ang lahat. I did my best. Oh, diba? Eto, let's hear out from Gal Banaag. Mas masakit kung hindi ka manalo ng ticket sa Spider-Man. At abangan mo yan, ha? Di mo makakasama, di kayo panaglaban. Lalo na yung iniwan sa'yo. Nako, totoo yan. O kaya abangan yung aking cue sa ating ticket giveaway para sa ating block screening. Fico block screening at Heart FM block screening ng Spider-Man A Brand New Day. Sabi naman ni Jing Merto, mas masakit ang di ka ipinaglaban dahil andyan na. Kaso dinideadman niya. Pinabayaan ka. Mas mabuting iniwan ka ng tuluyan kaysa naman andyan siya. Pero di ka niya magawang ipaglaban. Sabi naman ni Ate Carlota Alsola, pareho lang, sakit, pero gagawa tayo ng paraan para makabangon. Good morning, Kaheart. Thank you po. Shout out to MCH Angels. O, si Mami Marilyn. Magandang morning. You text me, ano ba mga thoughts ninyo, ha? Sige, dagdagan natin. Ito mga mensahe. Oh, ng ating mga sweethearts. Ikaw ba, mas masakit ba yung hindi kayo pinaglaban kaysa sa iniwan ka? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. 9:34, magbabalik ako. Abangan songs or hits of David Slater and many more after this break. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kaya boy. Kasi nung uminom ako, Di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkaot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 947 Bugoy Drilon, the ones who also give us the hits such as Paano Na Kaya. At eto, oh, yung kanyang kantang Kung Pwede Lang Sana. Heard here sa Heart FM. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May Panalo Na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Laging-lagi, ano? Oh, kung pwede lang sana kahit na, ay, you and me against the world. Pero wala eh. Ayan, tinatanong ko tuloy sa inyo mga sweethearts, kung ano ba yung masakit, yung iniwan o yung hindi ka ipinaglaban. Ano bang masakit para sa inyo? Ano ba yung mas masakit? I know, masakit yung dalawa. Ano ba yung mas masakit? Diba? Sabi ni 3002, Happy Monday, Beautiful George. Shout out sa Pabayok. Ay, dyan sa may Carlawishi, Briggs sa shop. Hi! Hi, Hannah. And nakalibutan, Monique. Si Monique ba yun? O Monica? May bundag sa inyo mga staff and crew, ha, ng Carlawishi. Lady M, sabi niya, para sa akin, George, mas masakit ang di ka ipaglaban kaysa iniwan ka. Kasi mali ang makamove on kung iniwan ka. Ah, dapat ipaglaban ka, parang gusto mo lang maglaho. Ah, pahag Lady M. O maglaho sa mundo, sabi ni Lady M. O naman, no? Ay, kasi kung hindi kayo pinaglaban, alam mo yun, mahal mo yung tao. Akala mo din na mahal ka niya, pero di ka niya ipinaglaban. Well, we all have our reasons. Pero kasi andun na yung, alam mo yun, yung motibo, andun na yung nakatanim na yun sa puso ng tao na mahal mo siya eh. Diba? Oh, hi! Hello, Pretty George. We miss you. Hi, 3223. Ayan, magandang umaga po. I miss you too. Oh, thank you sa inyong pakikinig, ha? Ito naman si Mommy Amy. Oh, 5574, Sweetie George and Doc Hart. Nabisan la pa di, ha? Morning sa mga taga-kababanan. Si Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Otto, Mercy in Diamond Sueto, Nino and Sabel Baktong, si Wilma Osorno, Chris Mayuman, Ronald Mendoza, BBQ Family, si Manel, si Susan, si Khalil, si Jessa, si Kyler, si Princess, si Prime, si Chamsel, o yung matarado si Mayor Miles. Good morning, Mayor Miles. Si Hazi, Ellie, and Nigel. Maraming salamat at pahag ko, ha. Thank you po sa inyong lagi pakikinig. Sige, isang makabagbag damdamin na naman na usapin. Na question of the heart ang sasa atin ngayong Lunes. Mas masakit ba yung hindi ka ipinaglaban kaysa sa iniwan ka? I know you guys are, you know, I know you can relate to this. Let me know what you have in mind. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, follow, like, and share Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Uy, mamimigay ako ng ticket, ha? That, love songs, chikahan, and more. Dito lang yan, syempre, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang.
8: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1018. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Hi mga sweethearts! Sa kanawar na ng ating programang Music from the Heart. Alam ko napapaisip-isip na kayo ha doon sa ating Question of the Heart. Pero bago yan, let me give away some blessings dahil it's time para mamigay ako ng ticket sa FICO Block screening ng Spider-Man A Brand New Day, which you will win one ticket, okay? Kanina naghanap ako ng caller. Ala, meron na tayo sa linya. Sino ba ito? Hi, good morning.
1: Good morning, Miss George.
0: Hi, good morning. Ganda na boses. Anong pangalan mo? Taga saan?
1: Hazel Faith Puzon from Patag.
0: Hazel Faith Puzon. Parang hindi familiar. Hazel, oh, para manalo ka ng ticket ha sa FICO Block screening. May isa kang ticket kung masagot mo ang aking tanong. Kailan at saan gaganapin ang block screening ng FICO para sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day?
1: Sa Ayala Mall Cinema, July 30, 2026, 7 PM.
0: Ay, ang galing. Parang nag-echo ka. Pero ang galing, congratulations sa'yo ha, Hazel. Isigaw mo nga sa buong mundo ano ang radyo ng heart mo.
1: 92.7 Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

10:28. Huwag na kayong tumitig sa Kisame. Tumitig na sa mga cellphones ninyo kasi I need a caller para sa ating Heart FM block screening naman ito. Two tickets for you. 0917-1579-927. Be my lucky caller number 3.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro in 93.7 Heart FM Bukidnon 10:32. Kasalanan ba? Abot ba? Kasalanan ba ang umibig at magmahal? Hindi naman. Huwag lang mapasobra. Kasi ang sobra, sabi nga natin, minsan ay nakakasama. Diba? Excited na kayo? Oo, alam ko excited na kayo eh, na manood. Pero bago ako mamigay, basahin ko lang ito. Kasi dumarami ang mga messages ninyo. 6090, shout out sa Orozco Mind Boss 29. Sa driver na si Lee from Roxanne. O sa pao nila na si Roxanne. Magandang umaga. Sa lahat din ng mga pasahero, my morning. Thank you for always tuning in. 5833, shout out ko sa tanan taga motor shop ni Manggong Baptismo. Diyan sa may Purok 2, Poblasyon, Dangkagan, Bukidnon. From Nonon Alayon of Mandomol, Makasandig. Good morning. Sige, little recap tayo ha sa mga nagtataka pa. Ano ba yung question of the heart ninyo? Eto na po. Ang ating question of the heart, mas masakit ba yung hindi ka ipinaglaban kaysa sa iniwan ka? Sabay-sabay tayo, agoy. Pero, yan ba? Sige, just keep your messages coming to me. Bago yan, bago ko basahin yan, mamigay muna tayo ng ticket. Heart FM ticket naman ito para sa ating nalalapit na black screening. O, diba? Back to back to back. Yung ating black screening. O, para naman sa ating pelikulang Spider-Man, A Brand New Day. Meron na tayong caller on the line. Kausapin natin ha. Hello, good morning, Maayong Bunda.
1: Yes, hello, good morning, ma'am.
0: Hi, yes. How are you, sir?
1: I'm okay. I'm good.
0: That's good to know. Anong pangalan mo at taga saan ka?
1: By the way, I'm Alexander Dungay from Carmen.
0: Oy, I like that, Alexander. Well, for you to win, ito Alexander kasi Heart FM, so may dalawang ticket ka, ha?
1: Yes.
0: Basta mabigay mo sa akin kung kailan at saan gaganapin ang block screening ng Heart FM. Para sa pelikulang Spider-Man, A Brand New Day.
1: Okay, at SM Downtown Premiere at Cinemas 3 and 4, August 2, 2026 at 7 p.m.
0: Oh, ang galing naman. Very good ka doon. Oh, may dalawang ticket ka ha. Oh, mag-a-announce kami kung kailan pwedeng kunin yung ticket natin. Alright, Alexander. Sige nga. Let them know. Shout to the world. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang heart ng radyo ko? Ang radyo ng heart ko. 92.7 RFM.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute ago, bago po mag-alas 11 ng umaga. At ako po ay... Very good. Alam niyo na. Oo, magpapaalam na po ako ha. Maraming salamat mga sweethearts for joining me this Monday morning sa ating programang Music from the Heart. Mas masakit ba yung hindi kayo pinaglaban kaysa sa iniwan ka? Yan yung ating question of the heart, ano? Ito, batiin ko tuloy. Basahin ko lang yung mga nalalabing mensahe dito sa ating Facebook post or regarding doon sa ating question of the heart. Sabi ni Abby Ye, good morning, happy Monday. Pareho lang ang sakit. Shout out to Arabella's Pastries. O, oh, diba? Sabi din ni Marifel Dikito Ahes. O, sabi ni Ate Marifel, para sa akin, both. I love you. I love you too. Pareho naman talaga masakit, ano? O, sabi ni May Patinyo. Pareho lang. Good morning. God bless us all. Si Kuya Ding. O, sabi ni Rich with Talaid Monto, pareho rin ang sakit. Oy, pero mawala rin nagkasakit. Kung makita tag Spider-Man. Okay naman. Basta abangan ninyo yung ating queue ha. O, ang dami ninyo. Ang daming gustong manood. O, basta. O, kasi si Harvey Stone mamimigay din sa kanyang programa. Kaya abangan yan. Cherry Buton, Albarin, both masakit. Para na ako masakit kung pinaglaban mo tas iniwan ka lang pala. Aray ko. O, si Kuya Ding. Thank you. Dimas Angkay, ganina yung Mona Lisa. Mas masakit yung iniwan ka kaysa ipaglaban. Naku mga sweethearts, isa lang yung natutunan ko sa mga ganitong bagay. Oh, ang importante, kapag ikaw ay iniwan, you have something for yourself para ma-redeem mo yung sarili mo. Kaya nga sabi natin kapag nagmamahal, pwede naman magmahal ng buo, pero you better, you know, spare something, a little. Para pagdating ng panahon, hindi ka mawalan ng sobra. Diba? From Hyundai CDO, Richly Ranara and Michael Arabala, May Buntag. Thank you, 8669. Good morning, Cart FM. Ako, nagapanawagan, kinsa na kita sa motor nga K519GX. Diha, kini sa Igpit Gasoline Station. Naitabo ang pagpangkarnap ang nanag-iya mao si Dibali na lang taga-agura kini. Lumulupyo ng syudad sa Cagayan de Oro City. O contact sa 0967-870-7005. Ang nagpadala si Annalyn Vlog from Patagcampo. Ayun ha, may public service pala tayo announcement, ano? Baka naman may nakapansin sa plate number K519GX. Ayun, motor daw. Sige, magtulungan tayo mga sweethearts. Anyways, I'll be turning you over now to Harvey Stone. Agandagang salamat. Heartbeats na po alas 11 hanggang alauna. Pero magbabalik ako mamaya alauna hanggang alas 3 para sa Dear Heart. Basta, isa lang ang ating dapat motto. Walang iwanan. 6 Second Mind for you. This has been George. Manatili na katutok dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Heart 92.7.
1: The Miss Playtime Universe.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
0: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 32 minutes after 11 o'clock. Time to brunch with my EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Monday sa inyo. Kumusta po yung umpisa ng araw ng Lunes nyo? Hindi ba tinatamad? Diba? Sarap-sarap ng tulog natin kagabi kasi maaga yung ulan at saka very, very, very conducive for sleeping. Especially Sunday na Sunday, diba? Pahinga lang sa bahay after nung gala nung Sabado. Diba? Yung mga nag-hangover natin. But anyway, tuloy-tuloy po ang ating kasiyahan ngayong paniood to. And of course, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga gawain sa opisina, gawain sa bahay. Ano yung mga ginagawa natin dyan? Yung mga may hinahabol po ng mga kota at saka mga hinahabol po ng mga deadlines. Naku, good luck to you ha. At saka tamang background ng music lang yan. Of course, walang iba kundi Heart FM, di ba? Oh, hi sa ating mga drivers ngayon. Yung mga nasa biyahe, ingat po tayo sa biyahe ha. May God bless your trip. And also, hi din po sa ating mga estudyante ngayon na nasa bahay lang. Ay, grabe talaga. Ang dami na talagang mga tawag natin dyan. Yung basta mga pasaway natin. Oh, sa bahay lang muna tayo ngayon habang kiniklear pa ng ating mga otoridad kung gaano ba yung seryoso yung threat na yun. Pero diba, a threat is a threat. Oh. Happy, happy listening din sa ating mga teachers, especially sa ating mga suki dyan, faculty and staff natin sa may Puerto National High School. And of course, saka napakaganda nilang principal, si Teacher Emily. Hi to you, ma'am. And send my regards na lang sa mga kasamahan nyo dyan, ha. At saka hi na din po sa ating mga drivers din, yung mga papuntang airport, yung mga papuntang dito sa probinsya ng Misamis Oriental. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Alright? Basa tayo mamaya ng mga pabati nyo, ha. At saka abangan, dalawang tickets po yung pamimigay natin dito sa ating programa, ha, sa block screening. Kaya tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mas mapapadali ang pagkuha ng halal certification ng mga micro, small, and medium enterprises sa Northern Mindanao sa pagbubukas ng satellite office ng FEC and Halal Council of the Philippines Incorporated sa Oro Chamber Development Center sa Cagayan de Oro City. Sa pamamagitan ng bagong tanggapan, hindi na kinakailangang bumiyay pa sa labas ng rehiyon ang mga negosyong nais magproseso ng halal certification na magpapabili sa aplikasyon at magpapababa sa gastusin. Ayon kay DTI Misamis Oriental Provincial Halal Coordinator Melanie Ligara, inaasahang mas maraming negosyo sa rehiyon ang mahihikayat at kumuha ng internationally recognized halal certification dahil mas madali na itong ma-access. Aniya, makatutulong ito sa pagpapalawak ng oportunidad ng mga lokal na negosyo, lalo na sa pagpasok sa mga pandaigdigang pamilihan at sa mga bansang may malaking populasyong Muslim kung saan mahalagang rekisito ang halal certification. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Daging salamat sa pagpaabot ka makabuhayin. Siyempre, welcome na usab sa usa ka oras na ito panagtigo. Makatunta sa daga mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa, ang tambagi ko, Lady Badud.

0: Kadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko lis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadyukirok?
2: Diniyo siya ang pagpanarbaho ni Jusima din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbakak lang.
3: Siya si Sender Jusima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: na unta, no? Ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit.

batod ganoon nga yata talaga ang pag-ibig. Lahat, kahit nakasasakit, ay kayang gawin at unawain at tanggapin. At katulad ng nasabi ko na, kahit hindi pa at wala talagang balak na humingi ng tawad, ibinibigay na rin sa taong nagmamahal ng labis. Nagpapatawad at nagbibigay ng pagkakataon kahit hindi hinihingi. Ang pag-ibig talaga, nakagagawa ng mga bagay na hindi mo nahinuhang kaya mo palang gawin.

0: Niya, unsa naman? Gisudyaan ni mo si Hector? Nag-away mo? Unsa mayang po ang pagsukmat ni mo niya nga nasayod ka na sa bag-o na sab niyang babay? Wa ko siya sudyai, ma'am. Ha? Unsa ibot mo ipasabot?
1: Wa ko siya sultihi sa tanan.
0: Oh.
1: Wa ko siya sultihi nga nasayod nako.
0: Unsa? Oy nga no good.
1: Unsa pa may bag-o sa nasayran ko, mamo? Nahibaw na ko nga himabahe si Hector. Kinahalan pa mang sudyaan ko siya. Awayon ko siya. Unsa may maani ko? Muangkon man umangulipas siya. Wa gihapon kani kalainan sa milabay pang panghitabo. Naanad na ko.
0: At least man lang masayod siya nga dili ka tanga, nga wa ka magmatagbuntag.
1: Musamot lang malayo siya nako kun awayon ko pa siya. Rason nga giloom ko na lang. Kaysa man sa gisulti ko. Naanad na ko. Unya ako na lang siya sudyaan kung makabato na siyang anak sa lain. Kay kana, lahi na sab nga kaagi.
0: Diyosima!

batol, hindi ko po kayang magdesisyon. Ang gusto ko po kasi, kung ano man ang desisyon ng aking gagawin sa buhay, kasama si Hector dahil asawa ko siya at mahal na mahal ko siya. Pero ang pagdedesisyon na kinailangan noon ay para lamang sa sarili ko. Kung kaya't hindi ko kayang bumitaw, hindi ko kayang tumalikod at umalis, hindi ko kaya ang wala si Hector, hindi ko kayang mag-isa.

0: Oh. Ano? Hector? Nagaginawa ko og luag, Josima. Nalipay ko. Gidungog sa langit ang ako pag-ampo. Imagine, buutan kayo si Lord nako.
1: Ngano mandiay? Unsa man ang nahitabo?
0: Naibtan kog tunok. Wa na koy problema.
1: Ha.
0: Ang bahin sa pagprinta ko sa bahay ni Agaw Emil. Okay na. Kisa nagdahom. Nga may pilantropo nga naluoy og mipaabot og tabang nga malukat ko ang maong bahay sa akong kaila.
1: Ha?
0: Yes, Josima. Mauna. May milukat sa bahay, pero wa magpaila. Ay, kung si kinsa man siya. Unta ikaila ko siya. Kaya nakasiguro kong sapian siya kaya nag-usik pa kisa kwarta para sa bayronon nga dili niya obligasyon. Nindot sa mga magpost na usahay yung problema nga financial sa social media, no? Kay may malukmay unya mo tabang.

0: okay ka na? Nakaginhawa ka nagluag? Dili na mapriso si Hector tungod sa iyang kabuang.
1: Sir Dalton,
0: ato nang gibayran ang iyang atraso. Nalukat na ang bahay nga iyang giprinda.
1: Salamat sa pagtabang, Sir Dalton.
0: Josima.
2: So ingon ana, kita na lagi na mubuhat og pamaagi, mangita og mga pamaagi, mga lakang para atong katagan og kahapsay sa kinabuhi ang tao nga atong gimahal. Samantalang ang tao nga atong gimahal wa gyud magunaw na bisan gamay nila nga concern nato. Inaala gid sa gugma kasagaran, naagi abusado, naapoy dili, nay nagmahal og tamantaman, naapoy gipasakitan lang. Pait kaayo no? Sana all sa mga gihigugma, pero naa ang akong pagbati sa mga nahigugma, pero nasakitan. Cheres, nag-emote. Anyway, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Josima nga ito na bati. Uniaw man sa pipila ka mga painomdom sa itong pagbalik, ipadaan na itong pagbasag pagdrama ka na pa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 9 sa iyong istorya. Kanang tanan, din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong tinabuhi.
8: Daghang salamat ka makabuhay siyempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himoon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bacteria, mga virus, mga sakit, mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon bisag pagbalik-balikon ako sa pagsulti pero nagya po tay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas palig-unon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya doon yung mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kayang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana kundiin halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol ganon unya matibhangan sab mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay no makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon kundiin kana nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos og ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer apil na diha ang cancer sa tiyan colon gamay nga bituka or dako baro mi nana sa esophageal cancer pancreatic cancer breast cancer prostate cancer kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers gikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, guprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa doon ay benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligun sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research, hindi inilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dunay potential nga patas-on ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos, nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ang higayon, kadaghan ng mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Ngay gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Motomarket na na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa Makabuhay!
8: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka Makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kana matrigger para uban natong gipamati or mutaas ang atong acid kay acidic ta or magreflux baron min ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga na diha nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambato ko sab ang turmeric ka Makabuhay ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease kung permitang ga take og turmeric. Unya gawas ni ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience o mahunong na ng imong pagka-depress. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa ta sa problema sa mata kung doon na tayo ginatake ka turmeric. Makalikay sa ta sa pagbatanog AIDS-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. O niya makatambal usab ang turmeric ka Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh, di unsa ba na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw kanang turmeric ka Makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutob sa tulo kaadlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Bukwa kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana imong pabugnaw, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dahil nimo itong akong giingon. Gikan sa turmeric. O ang turmeric, o sa lamang sa 17 ka mga ingredients, nga naas ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan, mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
10: Lady Batu!
2: And kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Josima. Abtik sa way paglangan ni Ana, din hilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: hindi ko na po sinabi pa kay Hector na ako ang gumawa ng paraan na maisalba siya sa check na pagkakakulong. Nakiusap na rin po ako noon kay Sir Dalton na sarilinin na lamang namin ang lahat. Kaming dalawa lamang po ang nakaaalam. Sa kabila noon, Lady Batod, tuloy pa rin si Hector sa kanyang kabalbalan sa buhay. Umabot na naman kasi noon sa aking kaalaman na meron na naman siyang ibang babae. Hindi po talaga siya mapirmi at tila ikamamatay pa niya kung hindi siya maugnay sa iba. Bakasyon? Duha ka semana?
1: Mone gisulti ko. Mone mong nadungog. O gaya nagreklamo, Josima. Wa masab ko mangayo sa mga opinion ba? Gipaybaw talang ka aron dili ka makasulti nga wa na lang yun ko'y puangod kapag abana. So, karon nasayod ka na nga bubakasyon ko. Duha ka semana. Classmate ako sa high school nga nauli gikan abroad ang muabaga sa tanang galastuhan.
0: Hector!
1: Ay napagduda nga may babae kong kuyog dito. Kay pulos may mga lalaki. Pito may kabuok nga bubakasyon sa Palawan. Gigrab ko na lang oportunidad kay talagsaon rin mo bakasyon ta nga libre. Unya wa pa biya ko makataak anang Palawan. Mao nga mukuyog yung kos grupo.
0: Sige. Maumang ka. Pag-amping dito.
2: Well, kunwa ka sa misugot, di bang gihapon niya paminaon. Kay sama na sa iyang gisulti, wa siya magpaabot nga muuyon o mubalibad ka. Gibhaybaw ka lang kuno niya kay kunuhay asawa ka man.
0: Mamo.
2: Pero da, pulos lalaki ang kauban. Mahimo man. Pero milagro, kung dili mo tabi kong uglaing babae tong bana mong katulpas badyang.
0: Lauman kung dili ka na mahitabo kay naa ang iyang mga kanhing classmates high school, nga mo'y mubadlong niya, mamo.
2: Mubadlong? Dili ka silang tanan managsama gawi, mga dokirok, himabay, mamakasyon aron dito sa layong dapit mamiga kay layo sa ilang mga asawa?
0: Unsa?
2: Di na ko magbayot kung mas tayop gani ko sa kong istorya.

Ibatod, totoo po ang naibulalas ko noon kay Sir Dalton. Si Hector ang source ng aking kaligayan dahil mahal na mahal ko siya. Pero sa parehong pagkakataon, siya rin po ang magiging dahilan yata ng maaga kong kamatayan dahil sa konsinisyon na dulot niya sa akin. Gusto ko na pong bumitaw noon, Lady Batod. Gustong gusto ko na. Pero hindi ko lang alam kung saan magsisimula at kung paano paninindigan. Hirap na hirap po ako. At tila gahibla na lamang noon at mawalan na nga ako ng respeto sa sarili ko. Baby.

0: kinabuhi ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 9 sa revelation sa itong sender nga si Josima, pero wa pa mi end dito ang iyang story. Mao nang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, sumpayan gyapon nato ang iyang sugilanon, ang iyang revelation. Pero unya, human sa pipila lamang gyud ka mga pahinumdom sa itong pagbalik, atong lakbitan o hisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
1: Ligang salamat ka makabuhay, siyempre ang atong gipasigarbog yun ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, himuon nato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo tumar gitaan mo inom gitaan para protektado ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients giusa lamang diha sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga motaas nga to sa 4 nga to sa 10 ka metros. Ang mga sangaan na rather nailhan sa pagbaton og kanabi ta murag magburot-burot, kanya nay dahon kana nga ang porma kay heart ganon. Ya do na sa ni buwak. Oo. Kanya ang mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana. Ya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiya nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya, ingon man chemicals, nga pwede na itong makuha sa mismong makabuhay? So, ang nagkadaiya nga mga parte sa makabuhay plant, pwede na ito kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga doon ay benepisyo sa itong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sa nai microrotin, unya doon na sad na tarabitaong bongga sa ngay kahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man sa paggamit? Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon, aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga, ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga ato mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kanang mga galis-galis o idokdokon nang nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria, simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na ang matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga kana ang katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukdok nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukdok nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana, sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas, ganun ay rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukdok nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan, kamarot punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukdok nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Nga apili na lang sag tawas para mawag tanggi ng alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? Unya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom ka tanyana everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: buhay nga ito ang programa, ang tambagi ko, Lady Bator, gihatod ka na ito, ugihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Muwag nang nasa mga nagkadaiyang ng mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinara lamang ka na kung ikaw adult, usang ato sa doka capsule matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pa mukhaon isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na nay sakit, mas daghano na ito ang dosage. Mamahin mo ng duha nga doon sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Nya ang tubig again nga pag-aim nun inadlaw nga tubig or warm water dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukhaon or pwede sa nga after mukhaon paabuta usa ang usa ka oras. Yun, sama na akong sa uban pa. Kuinom kita isa patong partner nga pambatok panagang sa nagkadaiya nga mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa patong dietary supplement. And as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Din kagani ato nabati ang kinatibukang chapter 9 sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. O diba, napaka-virgin naman ang aking boses. Charas, napaka-demure. Walang kasalanan. Single nga uga. Pa-emote-emote. It's a serang frog. Anyway, Huwag pa matapos dito kamakabuhay ang revelasyon ni Sender Josima mo ng sasunod nga episode sa itong tulumanon. Sundan gihapon natog atong paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, karoon na itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga drama kaganiha. Pero before pa anya, ang pambansang unsa, reminder. Yes, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di taang imalimot, para makapaminsar tagdaman, unya makapangita at taog sulbad sa itong mga suliran. God bless us. Anyway, Josima, digang salamat sa pagpanangat once again sa imong kaagi. Well, kung basihan nato ang chapter 9 sa imong revelasyon, hamubo lamang ang ako ang masulti, ako ang ika-share nga kaisipan, thoughts, no? Nang bonggang-bongga. And at the same time, sa mga sama ni mong kaagi, sa kasamtangan as in today, kung today na imanginining scenario ang ilang sitwasyon, ilang relasyon, well, paminaw sa akong igisusulti ka-importante ni you will be missing half of your life kung hindi nyo mapinakikinggan ito. Napakamahalaga nito. Mahalaga pa sa inyong cellphone. Mahalaga sa pagdadiet. Mahalaga pa sa inyong pag-move on. Charot. Eto na yon. Josima, og sa mga kamakabuhay na itong anaminang, o doon ay susama nga kaagi, labi na itong chapter 9 kaganiha, sa revelasyon ni Josima. Una, dili ni mo sa ang padayon nga ikaw magmahal sa tao nga parang feeling namin, kaming mga nakakita, nakadungog, kay murag dili na ni mo angeng mahalon. Nga angay ni mong buhian, no? Anyway, dili ni mo sa nga padayon kag nagmahal ang amatang sa tao. Bisa pag nasayod ka, nga ingon sa dili nakakasuklian bitaw, di nakakabawsan sa imong gibati nga pagmahal. Ang kasing-kasing, kabarang dili na kining mga butanga, murag dili bitaw na mao ang sugo sa kasing-kasing. Murabag, na-attach na lang gigagtaman, oo. Pero samtang mahal ni mong usa ka tao, ayaw sab kalimot, nga mahalon sad ni mong imong kaugalingon. Ni ay hamubo nga tambag sa mga sama ni Josima kung basihan nato ang chapter 9 sa kaagi. Mahal ni mo siya pero dili sa nimo responsibilidad nga usbon siya. Dili ni mo kontrolado ang iyahang pagluib or ang iyang pagtraidor, ang kanyang pagtataksil o ang iyang pagka-selfish. Ikaduha, ang pagsakripisyo ni mo maoy kanang imong una-unaon nga maunay na ay value, maunay importante. Bisan pag dili niya na makita or wala niya na nakita. Dili ka tanga sa imong pagmahal sa tao, nga murag way pagmahal sad nimo, ikaw lang enough na nga maka-feel ana para ma-appreciate nimo imong kaugalingon nga kabalo kang magmahal, kabalo kang mahigugma. Next, dili nimo kinahanglan nga imuha siyang buhian dayon. Pero ayaw pong kalimot nga ikaw mag-ready sa mga daghan nga mga posibilidad nga kinahanglan ni musad nga piliun ang imuhang kalinaw para sa kaugalingon sa musunod nga mga adlaw. Next, walay sayop, walay mali kung ikaw magmahal, kung ikaw mahigugma. Wala say sayop kung imo pong unahon ang imong kaugalingon nga kanabitaong dili mapalit ang peace of mind, ang kalinaw sa huna-huna, kung piliin nimo imong kaugalingon over adtong tao nga imong gimahal, gihatagan nimo sa tanan pero wa gihapon ka ma-appreciate, wala ka bawsi, instead gipasakitan ka pa. Usahay ka makabuhay ang labing lisod o ang labing sakit nga pagbuhi. Maunang pagbuhi nato or pag-let go sa tao nga atong gimahal nga wala ta mahala in return. Unya, lisod pod, no? Labing lisod pod ng nangandoy ta nga usa ni mga adlawa, piliun ta. Pero di gyud ta piliun niya. Kaluoy na to. Ingon ana gyud ang kinabuhi, pabor-pabor usahay, unfair usahay. Pero ang tanang manghitabo sa tong kinabuhi naa maginay rason ug definitely makakatuntag mga leksyon. Ganon. And there you have it, kamakabuhay. No? Sa sunod nga episode sa itong tulumanon, antabayanan at ipadahin ng sumpay sa revelasyon na sa itong sender nga, si Josima. Nagsapi din akong dila kay Morgigutom ko. Charas! Oo, nang bonggang-bongga. Anyway, again, sa masunod nga episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page,
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Ingon man ang atong website,
3: exlmakabuhay.com.
4: Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: To ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon kamakabuhay matod pa. Bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangitngit. Dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod og paggiya nagapalig-on nako. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 23, versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino ng bonggang-bongga. Eto muna, mga pabati ng bongga din. Hoy, hi! Salamat sa pagpamino, Baswell. And Noncha family kay Michael. Hi din kay Pips o sa Mujelio family, mga taga Barangay Luna, Dinagat Islands. Kay Lolo Udo, labi sa tanan, maraming salamat. Si Julius ni Daltan's Air Softers. Char, nangita pa siya glaing sender. Salamat sa pagpaminaw nimo og daghang tanan pa. Kina Glenn and Mafi, dagang salamat sa mga taga New Bohol sa may ano to, Balamban. Basta layong dapit. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Ayaw kalimot ha. Kanunay ang pagpaminaw sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon ug kini nilang gihapon yung higala si Kuya Arn nganyong ikauban sabay na usab sa paghatag og pagtigad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Vela. Vela, salamat no sa imong pagsaling nimo higala si Kuya Arn. Og manghinaot ko nga ana ka karon og pasensya og gihapon Vela nga karon sab kini nato matikay pagtagad nimong kaagi kay naa pa gihapon usab nga nakauna sa imong pag-share sa imong kaagi una nga nakatawag. Tudlo ka nang bitong manawag bitong mahigala nga dili nato matubag. Pwede mag-text na lang mo nga Kuya Arn o kuy i-share nga kaagi. Kana text lang ninyo sa atong number kay ako na lang mutawag kung makalugar na ko o ato rin matagag kinabuhi. Okay, sa dili pa itong panahin, no? Kumusta ang tanan lapit nga maabot sa atong programa ang mga panid sa kagahapon o kumusta usab ang atong mga users nato sa atong mga product. Manghinaot ko sa kanyang tuhantod karon nagpabilin paghihapon mo nga nagsalig o naggamit sa atong mga produkto labi na gid sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Ayon ninyo undang yung mga higala, no? Bisan pa man nahibalik na sa normal nga maayo na inyong kondisyon, labi na maayo na inyong pagtulog, regular na inyong pagbawas sa matag adlaw, ayaw ninyo undang yung atong coffee corn, gold with malunggay and santon para minti na gina siya may galang nga mahimo ng normal ang imong pagkatulog o ang pagbawas sa matag adlaw. Kaya kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon sa una pa kini nga nahibalan sa uban, o pero ato lang kini gibalik-balik na to, basin og naakit yung mga bago na itong mga naminaw. O, sila atong tuyo. Okay, katong mga daan na nga nahibalo na, kamo na'y magpaigo, no? Pero base na atay bago nga mga listeners, mo ning kada adlaw na to ginabalik-balik kung unsa ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kay makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantun makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas, mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga diha, dali tatakbuyan o sakit. Magdugang na hinon atong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, nanapoy may takboy ng mga sakit sa atong lawas, kung saan na lang. Pagpaabot pa ta, nga mulubog na ta sa atong higdaanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn, gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasag din ninyong ingana ng mga problema. Og labi na usab kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, gitawag kini sa cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinae o sulod sa atong lawas, pinagis pagbawa sa hugaw o pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatag usak adlaw o natamo pagawas sa atong hugaw kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantud magkasamad-samad, hantud hinungdan nga madaot gyud siya malata. Ang atong tinae matingala na lang ka, nganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon. Nganong naing ana man tungod na sa hugaw mahigala. Bisan pag mga lami imong mga pagkaon, mga sustansyado ang imong gipangkaon mahigala kay paingon gyud na sama, himo siyang

hugaw nga dapat yun nato ipagawas. O nakumulak daw tagkausa, duha ka adlaw delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema, mapaingon sa colon cancer. Bisan pag moingon tag simba ko mahigala, pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, dili yung kabalibaran sa colon cancer mahigala. Mutapon yun na sa imuha, abot yun na sa imuha. No? Depende na magunas sa ito ang mahigala na nag-amping ta sa itong kaugalingon. Moingon mo nga ang tao, mamatay mang yun. Natural, mamatay mang yun. Pero maangako lang sa mga higala, may nalangsan nga, ikauban nato sa taas-taas nga panahon ang atong mga mahal sa kinabuhi. Tungod ba kay mamatay yun ang tao, pabayaan na lang nimo, pasagda na lang nimo imong lawas, labon bitaw o maglisod na kaginhawa, moingon maligay kag pagkuhag ambulans. Pagkuhag na ka sa ospital. Oh. Di pa sa ato panawili pa sa kalibutan. O na, ang atong coffee corn, gold green, malunggay, and santon, makatabang niya ng mahigala. No? Sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantun sa mga tigulang. Kay kini atong coffee corn, gold green, malunggay, and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siya giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa kamangapi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniini, hinluan na ng sulod sa imong lawas, na mao yung unsay nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha, o mga diabetes, mag-coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag inom mo coffee kung naakay high blood o diabetes. Kay basin gusto kag mga stateside nga mga coffee, basin dili haom sa imo kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, kaya magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas kag dugo sa mga tagalaing nasod. Nga mo ilang ipangapi, nga mo po imong kapihon, basin og di ka mo angay na, dili na inon ka katulog. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napod kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mga higala, dako po nagtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalang yun coffee corn purple, kaya nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga parmasya nga uban, ng mga kape, coffee corn, ang ito ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang yun ang ipasabot sa inyo ha, mga higala, kayo naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Earn, lain man ni coffee corn, o dili na coffee corn ato, coffee corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mga higala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, doon na usap kini daghang sagol sama-samang gustin. Kining manggustin, mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Huwag napag-i-chay sagol dugang nini moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Diba? Huwag na pag-i-chay dugang sagol nga guyabano. Kining guyabano, mga higala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Huwag doon na siya sagol nga ashitaba. Ang ashitaba, mga higala, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Huwag na pag-i-chay sagol nga barley grass. Kining barley grass, mga higala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Og napag-i-chay sagol dugang nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napag-i-chay sagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala, nahibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike.
Usa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn, purple with malunggay and santan. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha? Ayaw ninyo ipariha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagal ng duhak adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Wala yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya mga higala. Lapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Ug dugang pa na pag-i-chase sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Pag-i-chase sagol nga Panax ginseng ug horny goat weed. Ang Panax ginseng ug horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga park. Distingi rego ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dia ito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, og proteksyon nga makatabang sa ato ang mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid silay panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, globus green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo. Nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak ha?
Okay, Mahigala, manginaot kong nasabta ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon sa Mahigala, napun kitay umaabot nga haplas usab, ikaduhan natong haplas, kining gitawag nato nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, Mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibaluran ko kung mapalit na kini ninyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, Mahigala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini, Mahigala, nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo doon lang lamok ani Mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya, sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga Higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinini niyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product ako i-share sa inyo, ha. Tiro niya na. Kaya ato na sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Vela nga taga Davao de Oro. Vela, ano ay mong kaagi nga mong i-share sa ko? Mga Higala, abi ninyo dili makababag ang mga kawad-on sa atong kinabuhi. Labi na sa atong mga pangandoy. Kung nakita'y kakulangon o kawad-on sa atong kinabuhi, dili kini makababag sa atong mga pangandoy. Mao kining kaagi sa atong sindir nga taga Davao de Oro nga si Bella. Pero sa dili pa, ato sa ipabating o sa kaawit nga haom sa maong kaagi.

0: Mayo bilang kinakaabot ka na.
1: Ah, Nay, paamin ako, Nay.
0: Ah, asa man si tatay, Nay? Anaadi asa sulod.
1: Nangaon na mo, Nay?
0: Nag-una na lang may kaon kay gigutom na imong mamanghod. Murag nadugay manggod ka.
1: O, lagi, Nay? Dugay may gibuhayan sa eskwilahan?
0: Hala, pagkaon na lang dito. Ito pa may bulad dito.
1: Bulad atong sudan, Nay?
0: O, anak. Huwag lain na ito mapalit. Saan taman gawa man ko'y nakwarta ka ron, ugma pa ko makakwarta.
1: Oo, Nay.
0: Nalapag kao na dito.
1: Ate, dahil mo sudan na ti o bulad. O, mo na lang ning olo? Oo, nga may raman. Tulo raman ka bulad. Ulo na lang nabilin. Gutom ko. Pero sige lang, amin ang ulo, pi. Oh, imo ng ulo. Lami, manggihapon na ating ulo isudan. Sige na, manggigo kakaon, ani. Sige lang, amin ang soka, pi. Adara, ah. Nay? Tay?
2: Oh, unsa ka na? Bila?
1: Ako mamanghod, grabe na ikaniwang.
0: Nga nung matingala pa man ka, nga kulang man tapirmintis kaon. Kay kinimong amahan in taon, wala naman ni trabaho. Sukad nga nagkasakit.
1: Mabsi lang sa siguro ko karon, Nay? Tay? Mangita ko kwarta?
2: Mangita ka kwarta? Unsa may trabaho nimo? Nga, grade 6 pagani ka.
1: Mangita lang kwarta, Tay.
2: Ay, pastilan. Nga, magunsa man ka.
1: Mangita ganit paagi nga mga kwarta para makapalit og sudan. Para dili na lang po't perminti bulad. At o sudan, labi na sa kuwa, ulo na lang sa bulad ang mabilin.
0: Nala, sige, absent lang sa pagpangita kwarta paigo o kung sa imong paagi nga makakwarta ka.
1: O ganit, Nay. Ilan sa kumu-eskwila karong hapunan, Nay? Hindi na kong balik.

ako sa palengke. Pasin ako yung makwarta dito. Manto ko. May na lang nga. Makakwarta ko gamay. Makapalit ko sudan. Dito lang ako sa palengke. Mangitag paagay ng mga kwarta ko. Ti? Ah, sa kanaday. Pwede ko mamaligag lamas, ti? Ako isuri ito sulod sa palengke, ti? Aka na, oh. Kanang tagsa ka putos. Nakatrace, ana. Kana putos tres. O, oh, sige, ti. O, oh, kaning na yung mga sibuyas nga bipongpong. Doon sa imo ni ana. O, oh, sige. Pagkuha di ang pila ka bugkot o pinutos nga mga lamas nga sagol sa agol. O, oh, ti. Na ikamatis Bombay. Mauna siya, ti. O, oh, hatag ni mo ni ana. Jess, ha? Nga nakatrace, ana. Kana putos. O, oh, ti. Sige, ti. Kay manuroy ko, ti. Wala ka mag-eskwila, day. Wala sa akong eskwila, ti. Kay mangwarta sa kuti para makapalit og sudan. Taga-asa man ka. Tagang tiri ra kuti. Ah, basig imong isibat ang halin, ha. Di na kang balik diri sa akong pwesto. Kaya ako'y balik, ti, para mintin ang gapong kung makapamaligya sa mga lamas ni mo, ti. Ah, kana, sige. Para mintin ka.

0: Ma'am, lamas ma'am, oo, oh, sa kaputos. Ah, oh, sige, sige, be. Pila man na? Adjust na, ma'am. Na, ma'am, para mahalinan po ko, ma'am. Ah, ah, oh, sige, ah. Oh. Kining tulo kaputos. Ay, salamat, ma'am. Ah, gara, ma'am, oo. Oh. Sibuyas, ma'am. Na po'y sili. Ah, sili, be, isa kaputos, be, ah. Salamat, ma'am, ha? Ah, sige, sige. Salamat, talinan ako. Dito po ko sa unahan. Sir? Alipig lamang, sir, be? Malal malinan ko, sir?
1: Pila man ang puto sana?
0: Itag-gis, sir. Happy sili, sir, oh. Sige ko, sir.
1: Ah, sige, sige. Kanang lima ka putos, be. Para di na kumantog lamasan. Kaya kay Diana sa isdaan ni Mugihaton.
0: Mga ganyan, sir.
1: Abi, ay mo na nasukli.
0: Salamat, sir, ha?
1: Ah, sige, sige.

Nay, di ano man ka diriday, Nay? Ah, asa magkagikan? Dito ko sa palingkin eh, nanuri ko og lamas. Ay, may ganin, giadtuan ko sa balay nga magpalabalagi. Malaging namitan ako mga mangot eh, kaasa si nanay. Naday ka diri, Nay. Nay, narinan niya pong ko, Nay. Ah, nakapalit kang sudan. Di aganin, Nay. Hala, sige, makatabang na mali ka di ay anak. Nay, di na siguro kong padayon pag-eskwila, Nay. Maligyan na lang kong mga unsa na lang para makatabang ko sa inyo, ha? Ay, salamat, anak. Salamat ka nakahuna-huna ka ni Ana. Ikaw rin akong giagad. Magani, Nay. Maram nga po, eskwila ko. Gusto mga po, perminti, Nay. Yep. Perminti bulad at usudan, usay. Kining tuyo nga, mapalitag-tagsing ko. May itong masudan. O sa oman lagi nga wala naman magtrabaho na imong amahan. Ay. O nala, paningkamot na lang anak na makatabang ka sa kuha. Mahogani, Nay. Nakapalit kong sudan, Nay. Tamban, Nay, tamban. Nala, sige, ito na dito sa balay ka. Dito na tamagtiwas og istorya. Itabangan ta lang sa kaglaban niya, Nay. Ayaw na, ihatod na ka na dito sa balay para ipaluto ni tatay ni mo. Oh, Nay, may nalang na masabaw, nabakay lamas. Nagpalit kong lamas, Nay. Plano na ako magtula-tula po ta, Nay, para makahigo po tang sabaw. Nala, sige, may kabila kay makatabang ka naman di ay. May naman ay kamuuna-una di ay kung sa'y maayo. Mga kani, Nay, undang na lang pag-eskwila. Kay mara mong yapon. Baka mong yapon di tarong kao, Nay. Nala, sige na, uli na dito sa balay kay mapusunod na kurun mahumanin akong laba.

Wala ra damha. Ako mga classmate nagagraduate na sa high school. Pero ako, wala yung taon ko makapadayon. Grade 6 lagi ko taman. Kanindot nila, uy. May magod sila, ilang mga ginikanan, maayo ang trabaho. Mga na nakapadayon sila. Samtang ako, nangandoy po nung tanga makatapos ko. Dahil noon ko nagdugay sa palingki. Sige pangangkat sa mga lamas. Hantod karon pila na katuyang nakalabay. Di graduate na pununta ko sa high school. Pero ani agi hapon sa palingke, sige libot-libot. Para lang makatabang sa mga ginikanan.

Nay, o nga nung nihapit pa man ka din, he. Iba lamang kung hindi ako din ng laba. Tabangan ta ka, Nay. Ayaw na bila. Pastilan, kung sa may dala ni mo. Tuwa na, Nay, ako nang gihato dito sa balay. Dito na lang unta ka, nagpahulay ka dito. Ay, napagkuandiri kay kapoy pa kasi pamaligya dito sa palingki mo. Andi pa ka sa akong gilabadahan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:35 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon diha sa inyo, ha? Anyway, time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Anyway, okay, ito po yung oras natin ngayon, ha? Perfect na perfect pang kape natin at saka yung merienda natin, na-serve na ba? Sarap-sarap kumain ngayon yung mga merienda na nabibili natin dyan sa may tabi-tabi lang, ha? Yung banana cue po ni nanay at saka yung kamote cue ni tatay. No? Shoutout po sa inyo. Dyan sa may Nazareth, may masarap na bilihan tayo dyan, ha? Magandang hapon sa lahat ng mga sweethearts natin ngayon. Nakatutok pa rin dito sa atin, ha? Especially dyan sa may Burgos Gomez area. Nakikinig sila sa atin, ha? Maraming salamat, ha? Kay Christian James Halalon at saka ating mga sweethearts dyan sa may Golden Awards Craft. Especially kay Raymond Malasa and also kay Rando Senagonia. Mayong hapon niya sa inyong mga bossing, ha. Maraming salamat at nakatutok pa rin kayo dito sa ating programa. Anyway, mamimigay tayo ng ticket mamaya, ha. Ticket po ng block screening ng Spider-Man. Kaya tumutok lang. Maghintay lang po sa aking queue, alright? Para sa inyong mga pabati, 0917-1579-927. Mag-message din sa ating official Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 3:37, magbabalik ako with more music. Tambay lang kayo dito, ha, sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri og Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang og mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Station Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili makumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:46 ang oras natin. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. Magandang hapon sa lahat sa mga nag-aabang po sa ating libreng tickets. Ngayon po, nangimigay tayo ng tickets ha. Ito po yung block screening ng FICO Spider-Man. Tawag na po 0917-159-927. Playing now a song, Awag Mo Ang Beat. This song is brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugedon, 3:15 oras natin. And that song was brought to us by Studio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. At eto na, yung maswerteng caller natin, nasa linya na, tanungin natin yung pangalan ha. Mayong hapon sa imo, kasi ni Palihog.
1: Ay, may hapon, sir.
0: Mm.
1: Junreal Ibanez.
0: Junreal Ibanez. Saan ba tumatawag si Junreal ngayon?
1: Representing Villanueva.
0: Villanueva! Nako, ang daming mga minamahal natin, mga sweethearts dyan, di ba? Isa ka na doon, Junreal.
1: Isa na,
0: sir. Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Ready na, sir.
0: Alright, ready na po yung ticket mo dito ha. Basta sagutin mo lang ng maayos yung question natin. Alright, question natin. Saan at kailan gaganapin ang block screening ng FICO Spider-Man?
1: Sa Ayala Centro, July 30 at Cinema 2.
0: Alright, congratulations to you. Pakikuha lang po lang yung tickets dito sa aming himpilan ha. Katultong naman ka. Ha? Fifth floor, FICO Admin Building, dito po sa May Carmen, alright? Alright, Junreal. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko, 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 ko karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luwererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 4:49 na pong oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Batiin natin ang happy, happy listening. Maayong hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Kumusta po kayong lahat dyan? Especially dyan po sa may Salawagan, Quezon, ha? Shoutout natin si Datu Kennedy. Hi din kay Kevin and also kay Danny. Danilo Balakinto. Sakto ba? Sakto. Maayong hapon si Mudi Adato, ha. Maraming salamat at dito ka nakikinig. Wala kay choice, good. Maraming salamat. Hi din kay Mommy Marilyn Gonzalez at pabati niya ng magandang hapon si Maricel Amplayo and also kay Lady Lynn Orbita dyan po sa may Lady Bag Laundry Shop. Magandang hapon po sa inyo, ha. Ito talaga si Mommy. Namiss ka na namin, Mommy, ha. Hi din kay Arlene Patriana. At saka nakikinig din sa atin si JP o si Joanne Paolo Galua. Happy hapon listening sa imo. Paring Demsoy, maayong hapon sa imo. At saka yung mga kasamahan mo dyan sa may JRS Maramag, ang ating book tram ko, maayong hapon din. 3177, sino ba to? Maayong hapon sa imo, ha. And also, sino ba to? Yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Barangay 17, ang Gales family. Maayong hapon po sa inyong Gales family, ha. Maayong hapon din po sa ating mga sweethearts sa may Kevin Enterprises at saka dyan din sa may Kainan sa Manukan. Ang Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, nakikinig sa atin din. Si Sir Ron and of course si Bernard sa mga kasamahan niya dyan. Maayong hapon sa inyong tanan, ha. Ito na ang last winner sa ating The Price is Rise Overload. Last winner of the day lang po, ha. Hindi yung last winner kasi tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay natin ng bigas at grocery items. Ito na! Ito na yung pipili po ng ating winner. Umiikot ang ating ruleta. Ayun, Hopya! At dito tayo huminto sa may Barangay Bunbun. Buno tayo dito. Galing po dyan sa may Zone 5 ng Barangay Bunbun. Congratulations! Ito po, winner natin. Si Maria Corazon Modesto. Maria Corazon Modesto. Congratulations to you, madam. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. At siyempre, ito din yung winners natin. Simula kaniling umaga, si Cresel Bagares ng Barangay Makabalan. Tito Liemet ng Bloodbath Taxi. Dwight Ugil ng Barangay Bunbun, Zone 6. At saka kay Mary Jane Recebedo ng Bulua, Zone 10. Rachel Valduesa Lasang ng Barangay Puntod, dyan po sa my King Arthur. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag lang kalimutan magdala ng ID when claiming your prizes. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Alas 4:53 na, more music pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, Okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Rice is Rice Overload.
7: The price is rice overload.
8: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
6: The price is rice overload.
7: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

ang ato ang health tips karon kining text, no, para kang sa nag-text sa undok, good day unsa may akong buhaton nga gigweter man kudok ingon sa kong doktor pero gusto niya ipabiopsy do. Salamat sa imong pagbasa. Okay madam, palihog kung mag-text mo pag di mo matubag karon, matubag na later, no, i-text ipadala gihapon kay kanang gipang text ninyo morag gihapon tong basihan sa tuang mga health tips na tutripuhon. Sa mga gipang-gwiter, pila edad ni mo, ma'am? I-text po di ay ang inyong mga edad, ha? Kung pila ang inyong edad para nga mahibaluta kung natay mga ideya kung sa atong itambag sa inyo, ha? Okay, kung ang imuhang doktor nag-recommend o ipabiopsy, siguro pinaka-list na, para sa kuwa lang, ha? Pinaka-list na nabuhata. Himuasa ning mga natural remedies. I assume sa nag-text karon nga na hormone test ka na sa imong doktor tungod kay nganong naka-decide may imong doktor nga i-biopsy na. So, I assume gi ultrasound ka na sa imong doktor. So ang pinaka the best nga buhatong nim nato mag lifestyle check sa ta. Ayo sa padali og ultra sa kaning biopsy kay kung cancerous na mas mukalat dayon na sa dayon, so mapugos jud ka og magpakemo, magparadyason. So mao na ato ang panghinautan nga di na siya mahitabo. Pero i-address na to ang lifestyle check para nga dili siya mo grabe kasi ang ato ang immune system nasa kakayahan kung grabe lang yun ang iyang support nga nadawat gikan sa tagtungod, nasa kakayahan nga ang mga cancer cells ana mga matay, no? Iyahang ipapugngan nga dili makakanat, iyahang pugngan nga maghinahinay kamatay. So lifestyle check ta. Number one, deficient ba ka sa imong iodine? So dapat mukaon kag mga pagkaon nga rich in iodine. Oh, basic kay kaon taw mga dahon-dahon kada adlaw. Dahon sa makamunggay, alugbati, mga saluyot, rich in level na sila sa iodine. Taas na sila mga iodine. Taas po na labi na guso, lato, taas po ang lima beans, kanang lima beans, L-I-M-A, mapalit na sa mga supermarket, no? Makatabang na sila. O sa mga spices, sa mga lamas, o bumbay. Kaan mo bumbay kada adlaw? Isala, di sweet and sour ba ninyo? Butahan nyo kalamansi, butahan nyo gamay asukar or honey, niya asin gamay, or iodized salt gamay. Labi na ang ahos. Add kag-ahos, isabay ni mo na og salad sa imuhang mga pagkaon, no? I-mix ba rin ni mo diha sa imuhang kanon as toppings. Tagtaron ni Pino, ay pangbutang ni mo sa imuhang kanon, toppings. So, saging kadaadlaw, kaon, no? Tag-asa sa lag mga kuan, mga iodine, kaog gamay mani, no? Kaog gamay mga nuts, no? Kanang mga brown rice, no? Mga naapura sa lag mga iodine, mga kamote, nindot ni sa mga pinangga. Ang uba, nag-recommend aning cheese, nindot ang cheese. Pero ang problema sa cheese, tungod kay makadaot siya sa imuhang small intestine o makakreate siya allergic reaction sa imuhang respiratory system. So sa mga sinuson, sa mga kabuhiunon, dili maayo ang cheese. Mas nindot ang yogurt. Labi na katong yogurt, mga pinangga, labi na katong dili sweetened or highly sugared, grabing asukar nga yogurt. Makatabang usab ang tuna og sardinas, tagas na silag mga iodine. So ang problema mo ingon nga ang tuna dok grabe mo gud mercury. So tinuod mo na kaon lang ginagmay ayo na pud adlaw-adlaw. Kumbaga dili man gud maayo nga adlaw-adlaw ang pagkaon tungod kay ang imong system mismo musulti nga ladang nagani or kanang wa nagani sa appetite, na sa appetizing sa imuha, ayaw gitsa kauna. Ibig sabihin ang imong system wala na siya nagadasig, nag-encourage pagkaon ni ana. Sa mga masakiton, atur pong i-encourage sa mga kauban sa mga masakiton, pag di na ganin na ganahan ang pagkaon, dili na ito pugson. Kaya nga naman, dili na siya makataba ang pagpugos. Hinoon, night time nga kinahanglan ang mga masakiton, maningkamot pod sa paghimo sa mga gipang advice. Sa panahon nga gihimo na nimong pinaka the best nga imuhang buhaton, diha pa ka makaingon nga ay mali gyud ay ko, ay sakto gyud ay akong gihimo ang gikaon di na gyud pwede. O nay uban pod nga maglangi-langi ra gyud nga dili lang gyud kakaon tungod kay langi gyud kaayo. So mao pa ni bantayan.

0: bahay, daghan na tagipambiyaan nga pagkaon, pero natingala tang oy nagkaluya man ta. So sardinas, makatabang pod, taas na sa rich in iodine ang sardinas. Makatabang pod ang nakay mga strawberry, tagkas tag mga iodine mga pinanga. Itlog, atangi ang ato ang 30-minute program, aning series, kasi basing matunong mo pagpaminaw sa 10 minutes o sa 10-minute program lang nato, kasi naputay 30-minute program. Nga maisgutan nato dito ang mas ato pang ma-emphasize, no? Mataga ag more emphasis ang ato ang topic. So ayaw mo kalimot usap sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod ka na siya anti-stress formula o anti-inflammatory formula. Nga pag mo-inom ka ani, mutabang sa pag-repair sa imong system, nga ang kinipong mga bukol-bukol na to, ang imong immune system, dali rapod siya makaregulate ni ini. Bantayan na to ha nga, we have naanatay mga immune system sa tong lawas nga mutabang sa pag-address sa mga inflammation. Ang atuan na lang, tagaan na to proper diet, tagaan na to mga supplement nga mu-address sa mga bukol-bukol. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 1 capsule 3 times a day. Kung taas ka for 10 days, kung dako kang tao, taas kang tao, 2 capsules buntag o 2 hapon. Walay problema, pwede sa isabay sa imong mga synthetic medicine, pero ilahi lang sila oras sa pag-inom. Ingana lang ang mga sikreto nga sa adjustment. Ang mga pagkaon na itong girekomenda ganina, naapod doon sila yung mga anti-cancer nga mga properties. So mauna nga, dili lang iodine ang gisgutan na ito rito, kundili highly antioxidant puto sila o mga anti-cancer properties man ang pangaon mo ato nga mga pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, I'm EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome alang sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang health tips, balitang special health edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Sa first segment na to, naisguta na to ang greater nga sa lifestyle check kinahanglan kaon yung kag mapagkaon rich in iodine. Kasi pagkulang kag iodine, ang imo

0: imuhang thyroid gland dili siya maka work kaayo, or ibig sabihin magrabi ang iyang pangusog nga mas stress siya hantun muhubag siya. So nasgutan nato ang pagkaon. Now lifestyle check ayo sa pabiopsida yun kay basi dali ra na maulian panahon imuhang i-check lang imong lifestyle. Ikaduha nga imong tagagpagtagad basi ang hinungdan sa imuhang goiter Graves disease. So ang inyong doktor mo order na sa blood test sa inyo ha para to check kung ang inyong TSH, no, ang ipagawas ni pituitary gland, usan siya ka pituitary hormone nga maupon siya nag-stimulate sa thyroid gland, basig taas kaayo ang level ni ini. Pag taas ni siya, mahulog ka sa hyperthyroidism. So maupon ni makapahubag sa ato ang thyroid. Ang imuhang immune system nagpagawas og antibodies nga nasayop sila atake sa imong thyroid gland. Ibig sabihin na over response sila, na over stimulate kay sila, wa sila, no, kumbaga na hyper sila ba, nakuratan sila. So kung maingon ka imo ang imaginon nga nakuratan, kung sama sa imo nakurutan ka, murag na akay nervous, na akay kulang ba kagtulog, wala i-function insakto imong utok. So ang imong immune system, once nga, kasi ang autoimmune is luya ng imong immune system to the point, luya in the sense nga di siya kaila hyper siya ba? Naay luya nga hyper, ibig sabihin di siya ka-control. Weak ang iyahang control. So, usas ay may consider is ang stress. Tulog sa'yo, huwag usas na makapastress ka na bitang managas ang imong stress hormones. Ayaw sige inom og kape, ayaw sige inom og mga soft drinks, ayaw sige gamit sa makapastimulate sa imuha like aso sigarilyo, gamit og sigarilyo. Ayaw sige gamit anang unsa may makapataas og stress hormones. Sige gunahunas problema bayronon og ma. Sige og problema og kahiubos. Oh, grabe na makapataas sa stress hormone. So usa sa to ang madungog nato. Maingon dai nga dok, di man gud malikayan nga di magka problema. Okay? Ato ang usbon ha. Dili sayop nga magka problema. Dili sayop ang pagkaguol o pagkabalaka. Ang sayop lagi kung magulanon o mabalakanon. Magini ang bantayan nato. Pwede ta mabalaka pero positive nato i-address ang situation. Pagtanaw nimo nga wag yung kay solution o dito ka sa pag-ampo. Mangita kag pag-ampo. It's either mangutana ka o mga friends, mangutana ka sa imong family members o sa ang pagsulbad. O ibutang nato. Worst comes nga pinaka-worst yun nga pati imong loved ones na reject ka og uncapable or incapable, dili capable nga mutabang nimo, then dito kas Ginoo. Pinaka the best ganino, unahang Ginoo. Usahay manggod nga ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ipaiwit nato. Parehargo na sa practice sa una nga. Ato tag doktor, ang doktor pod, maingon na, sige, ito na yung buhaton. Pag hopeless na, helpless na, maingon na yung doktor, iampo na lang nato. Kay basig milagruhan pa. Baliktaron ka nato, iampo una imong doktor, nagiyan sa Ginoo, iampo nimo sa Ginoo, tagang kagpagtuong, ayuhon ka niyo, ayuhon ka niya, kasi ang Matthew 9:22, ang imong pagtuong, mo ay nakaayo nimo. So, ingana, no, mo sumala baya sa pagtuon, ang pinaka happy o dali maulian nga mga masakiton, kadtugyong positibo sa panghuna-huna, positive kaayo, at the same time, nagaampo, mainampoon. Okay. Hashimoto's disease, o ato ni i-consider. Usa gihapon ni siya ka autoimmune disorder nga ang imuang immune system nagpagawas og antibodies nga iya na pong gitira ang imuhang thyroid nga nihinay na pud siya pagpagawas og hormone, no, kumbaga iyang gi-damage ang imuang thyroid or si Hashimoto iyang gi-damage ang imong thyroid nga gamay ra ang mapagawas sa hormone. Pag ma-sense ni pituitary gland nga gamay kay ang imong hormone sa imong system, si pituitary gland mo pagawas na sa TSH para iyang stimulate sa thyroid. So, mahitabo na pod, mo ni hinungdan nga muhubag na pod. Kumbaga, na ay dili harmonious ang nahitabo sa imong system between your endocrine system. So, lifestyle check ta. Tangtanga to ang makapanerbiyos, tangtanga to ang makapastress nga lifestyle. Pangita agud una nga kalmado ka, malinawon, mapasalamaton, grateful, no? So nagtuon ka kada adlaw, nagapangutana ka, nag-search ka og kaayuhan. Now, kung ang imong greater, huwag mo nimo gi-emphasize kung unsa ba na klase na ba kay ultrasound nga gi-conduct sa imong doktor, may bawaan na to kung unsa nga klase nga doktor nga greater. Kasi ang imuha giingon lang nga i-biopsy. So, possible multinodular greater. So, specify na to daw. Kasi, pag kini ang imong greater, multinodular greater, in this condition, mga several solid na sila or mga fluid-filled lumps na sila nga mga nodules. So, bawal ani katong mga pagkaon nga taag ipang feeds. No, labi na sa karning baboy, mga manok nga ipang feeds, mga lamang loob, taas kay mga cholesterol o mga fats, bawal na sila. Ang baboy naman, ang problema sa baboy mo painit sa dugo. So, ang imong dugo, magiging unhealthy, magiging feverish. So, grabe siya mo-create o irritation sa imong system. Mauna nga, daghan ka mga sakit kung hingaon kag karni, labi na karning baboy. Ang imong buhaton, iwasi na sila. Okay, more gulay ka, then isda-isda na lang, subak-subak. Panagsa na lang na karning baka, no, ayaw kauna iyang mga taba, magkaon kag baka, katukunod lang kaunon. Bisan ang baboy, mas dili siya tabaon kaayo, mas less ang fats kumpara gyud sa baka. Pero as I've said, ang iyahang unod tungod kay nabilong siya sa scavenger, no? Tiglimpyo, janitor ni ang baboy. Dili siya, butpasabot nga, pag mukaon kaani, grabe kini siya ka toxic sa imong system. Butpasabot mo painit, feverish ni siya kaayos imong system. Muna nga, magpainit ka sa adlaw, murag yung kag manglimbaot imong balihibo, alingasahan kay ka, unya, mauna nga, dali ka sa mga or high risk kay ka sa mga heat stroke, sa mga pag-atakis kasing-kasing, mga blood clotting, taas ka na kay feverish, init imong dugo. Muna, bawi kag tubig, inom tubig, may bawaan nimo pag di ka ka-injure, muna nga, sa init, biyain na ginama pagkauna, pag-learn o bag-o nga lifestyle pinangga. So, now, timanaan na to, nga sa thyroid cancer naman, mas daghan ang benign, no, sa mga pagburot-burot, mga nodules diha. Sagad yun, benign. Pero, ang uban, nadritso yun sa pagka-cancer mo na nga, lifestyle, kasi ang cancer ang mga pinangga is abnormalities sa magyud na sa imuhang cell nga nag-mutate dito tungod kay naakay mga substance nga nakaon nga nakapadamage sa imong DNA. Wa na nagkayamukat na dito. Kay naay certain nga mga mikrobyo, mga protein nga mipa-change sa pattern sa imong DNA. Mao ni imong dapat bantayan sa mga naay greater. Mao na imong doktor para masiguro kung cancerous ba ni, ginarekomendahan ka og biopsy. So, iyan po sa Ginoo kung magpa-biopsy ka. Kay daghan tag pasyente nga naulian raman basta ni change lang sa lifestyle na kupos raman pinangga. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. One capsule, buntag uto hapon, mahilabi na pag masabayan nimo nag lifestyle, healthy lifestyle, unya nagkapangutana ka unsay likayan, unya nagtuon ka unsay kaunon bag-ong mga lifestyle, no, more gulay ka. Na even sa mga repolyo, pwede man ka mukama sa ginagmaylan. Pwede ka ng mga broccoli sa unang mga research ginabawal, pero pwede gud na kaunon pinangga, basta ginagmaylan, moderate lang. Ang imong buhaton, mag-inom usab kag Makabuhay Plus Herbal Capsule plus healthy lifestyle. Dali ka maulian. Una, pag mainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog, diha pa lang daan, dako na nga points. Lami in tulog, but pasabot, grabe ang repair, mahitabo si mo system. Hinumdumi, the doctor built-in na yan. Ang doctor built-in na yan. Si immune system built-in na yan. Siya ang doctor, siya ang nag-balance, nag-patay diya sa mga invaders nga mukos o sakit sa imong system. Si immune system. So, ang imong buhaton, lifestyle yun ka. I-check yun ang lifestyle. Lami ang tulog, okay, dako kayo nag-plus. Unya pag-augma, ang ato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, napag-insay anti-inflammatories. Ibig sabihin, naasay rich in antioxidants, kung naay mga bukol-bukol, iyang pahinahinayon o kupos. Ikatulo, napag-insay mga cleansing formula. Nga kung sakit imong kidney, sakit imong atay, or naghubag ba imong atay, naabay nag-inflame, naghubag po sa imong kidney, labi na nga pislita kung ang hawak nimo sa kidney area. Ilam si mong gusok. no, sa likod. Sakit gani na, oh, bantayan na. Kay ang imuhang create na nagpagpanghubag dito sa imong kidney. Pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag walay sakit, mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga aron nga malimpyuhan ato mga kidney at tay dugo og lami ang tulog, lami ang pagmata sa pagkaugma, lami ang pagbakod inig kaugma. Kasi na'y anti-stress formula ang atong Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Pinuin mo na siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
4: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, o doon naman pipila ra, o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kani ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa ni mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan, we can't direct the wind, but we can adjust the sails. Sa daghan ng mga hangin, samtang kita magdayag diya sa dakong dagat, di nato mapugngan ang dakong hangin or magrabing hangin, apan atong ma-adjust ang ato ang layag aron ta makaabot sa ato ang destinasyon. The same gihapon sa tong kinabuhi, naalantay mga principle nga dapat tunan para ma-adjust nato ang mga grabing mga pagsulay, mga problema nga atong ginatubang kadadlaw. Na kung di nato ni madaog, mauni ang muhatod nato sa atong kapildihan ni ning yuta. Ang 2 Timothy chapter 2, basahan na lang nyo na, verses 1-13. Kuhaan lang nato ni siya og mga points. Number 1 sa 2 Timothy chapter 2, pangita agyod ang kusog kada adlaw. Asa man ka nangitag kusog? Kasi pag dili ka makaplag og kusog, maunay batio nimo nga maluya ka, kabalaka, kaguol, dili ka happy. Og sumala sa text nga pangita ang kusog diha kang Kristo or diha sa Dios. Imuhang pangayoon ang kusog kada adlaw diha gyud sa Ginoo. Mag-ampo ka. Tagaayog time, enough nga time. I suggest binangga ayaw gawas imong balay nga dili ka dasig. Kumbaga, dili maubos og isa ka oras ang gihatag nimo sa Dios ni anang buntaga. Magbasa ka sa Bible, mangayog kag direksyon, mamalandong ka sa mga padasig, unya mag-ampo ka. Pangayog guidance, pangayog kusog. Unya, i-educate pod ang imo kaugalingon nga be strong kanunay. Sama sa mga atleta nga they are willing to pay the price. Kung tanaw nila nga mao nilang abtunon, gusto sila mudaog, ang mga direksyon, mga advices, mga bawal, kinihimua, nag-submit, nag-yield sila sa mga disiplina. So dili nato ipangulipas nga dili ka makalikay ani, di good malikayan, kailami kayo. No, disiplina ang solusyon. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga madisiplina ka. Unya, imo ginang abtun mga pinangga. Ang 2 Timothy chapter 2 verses 8 ug 10 nagsulti nga dapat ang ato ang kinabuhi sentro gyud sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili nato kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Natay mga ginahimo, mga ginapangtan-aw siguro, natay mga kabisi nato siguro, pero nalimtan nato ang Ginoo mo ni kuyaw. The last but not the least is don't give up. Ayaw gyud og ko surrender. Siguro gikapoy lang ka pero ayaw give up. Tulog lang. Unya kanta-kanta about sa mga positibo nga mga pagkatakanta, don't give up. Ayaw ingon kapoy naman kun no. Tugyan tanan sa Ginoo. Ang Dios maga ayo ninyo natong tanan, maga panalangin ang kalinaw, grasya, manaa ninyong unatong tanan. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, the Ligo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect dun siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's Elma Gwine.
11: 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 5:33.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita.
10: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabay ang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
13: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
10: Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
14: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
15: Taga Santa Rita, Samar.
14: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
15: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
14: Mm-hmm.
15: Tapos hindi ako makatulog.
14: Mm-hmm.
15: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
14: Mm-hmm.
15: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
14: Mm-hmm.
15: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung panggaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
16: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Radio with heart.
18: The best mix of music.
19: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM Time. It is now 5:49.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Iginit ng Bukidnon Provincial Medical Center o BPMC na hindi dapat maging hadlang ang mataas na bilang ng mga pasyente sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon kay BPMC Chief at Dr. Miguel Antonio Prantilla, umaabot na sa 260 hanggang 270 patients ang kasalukuyang inaasikaso ng ospital kahit 150 lamang ang itinakdang bed capacity nito. Payag ito ni Prantilla matapos kumalat sa social media ang reklamo ng isang outpatient kaugnay sa umano'y hindi maayos na pakikitungo ng isang empleyado ng ospital kung saan ay natukoy ang sangkot na staff at nabigyan na ito ng kaukulang paalala hinggil sa tamang pakikitungo sa mga pasyente. Hinikayat din ng BPMC ang publiko na idaan sa tamang proseso ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng Governor's Corner at pagsusumite ng formal na liham upang masiyasat at mabigyan ng kaukulang aksyon ng kanilang mga hinaing. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:13.
1: Sino po sila?
2: Feni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Tambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman.

0: Ihahatid namin sa inyo Heart FM Balita. Heart FM Balita, 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita, komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating namang Facebook account Rice Brand. Saan man daw kumukay ng Pilipinas naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala, doon na hindi dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Kanduan tayo dito po naman sa ating balado Dunal mga kaibigan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623.

0: Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa rice coffee?
0: Pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po yung na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho po. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo, nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating rice coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo. Dahil dyan po sa inyo po namang problema sa kalusugan. At ito po yung iinomin po natin habang kayo po yung umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor, kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo, pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng rice coffee.
0: Dapat po, ito po ay para po sa buong pamilya, dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang rice coffee. Kaya po ay mas maiinam po kung ito po ay sisimula na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, wag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, balik ka na kaagad dun sa sa iyong dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na medyo kumbaga matagal na at malala na yung ating problema, na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, unti-unti pong nililinis po nito yung ating po namang katawan at pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So kailangan po tuloy-tuloy araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po na...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin
1: yung
0: tanong.
1: Yung tukol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Lutera, okay. Soap. Opo.
0: Ay, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun. Tandaan po natin yun. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay. Dyan po sa Pangasinan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar, ha. Babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Orbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos City, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta, Urdaneta City, Orbistondo, Bilyasi. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Doon po kayo mas malapit. Sa Alaminos po, halos po lahat ng butika sa Alaminos at Alaminos City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy. Sa Alamino City, AND Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, opo, kuya boy.
0: So halos po lahat ng butika. Ano po, pwede kayong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam niyo na po ba yung itsura ng ating po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon.
1: Ay, bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy, kasi hindi good. Na nasundan.
0: Hindi na nasundan. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yung po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton. Opo. Makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon, naka-pack po yun, nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ano po, ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Ah, sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating Rice Coffee at tuloy-tuloy na po ito sa pag-iinom po ninyo, lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon, balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyong muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Okay. Mabuhay po kayo. Po, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan, kalusugan pa rin. +0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating mga paladudunan, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating paladudunan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969-226-9623. Dito po sa ating palatutunan, mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga kwento po natin sa ating po namang palatutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Blisilda, sir. Blisilda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan?
1: Kabatuan, sir. Isabela, sir.
0: Kabatuan?
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo. Off naman na yung kwan, yung type mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Blisilda?
1: 51, sir.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yan nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Blisilda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee. Ano? Rice coffee?
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drugstore. Meron din.
1: Ay, doon.
0: Meron din po sa Grimcore Drugstore. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drugstore and Medicab Drugstore. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo. Yan po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagtatok naman na yung
0: yes,
1: aman yun.
0: Opo. Ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi
1: oo, sir.
0: Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po, R-I-S-E. Yan po, ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat, ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Ay, sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Magaling akong magkape, sir.
0: Ayun nga po,
1: kung
0: magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yung po yung ating rice coffee. Kasi po,
1: sir,
0: ito po ay... kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya nga po, napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Kasi hindi po ito magic.
1: Sir.
0: Hindi po ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad, balik ka na sa dati, balik ka na sa kabataan mo, hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Apo, wag niyo pong itry, hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom.
1: Sir.
0: Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa. Kahit kumbaga ano pa po yung ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto, pwede kayong tumawag sa akin parehong oras. At para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Oh, basta
1: sige.
0: Tama yung produktong bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa. Nang sa gayon, marinig po ninyo yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba nating mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po, may programa tayo, nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, doon po, araw-araw po nating maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balatutunan. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano pong pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama? Linda, Quezon. Quezon Province. Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit pa isang taon.
0: Mahigit isang taon na. Balitahan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung ano? Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami akong nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko. Sikmura. Marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Mm-hmm. Tapos nung kayo po? Opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon nanay na nakita po ninyo o narinig po ninyo yung ating programa, agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad. Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, apo, hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi na, hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan? So ngayon nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Oo. Tuloy-tuloy, yan talaga ang aking kapina.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paninigit ng dibdib ko, nasabi ng doktor, ay ako ay may sakit. Yung may bara ang puso.
0: Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Yun, no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Tapos, makita yung sikmura ko, lagi masakit. Makita ang ulo. Yun, tuluyan ang agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo, araw-araw.
0: Araw-araw na. Apo. Kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman. Hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas 9, tulog na ako.
0: Okay, tama. Apo. At yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Pag may ano, araw-araw, pag minsan dalawang beses
0: maghapon. Sa hapon, apo. Sa buong maghapon. Apo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, Cavite. Ay, uminom na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabi, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana uminom kayo. Talagang magaling ito. Magaling sa katawan. Maraming matatanggal na nararamdaman ninyo.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, magsala po. Dati pong taga Cavite. Saan po nasa negosyo?
4: Sige, at kaysa po ito ng
5: impantation
4: si Alvin ng barangay Santa Cruz.
5: Kasi yung nasampan po. May
6: inaayar lahat ng mga sinuminin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramo na.
7: Sana po, mag-try po sila ng umuinom ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
8: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na ako dyan sa Visayas Country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inamog rice coffee mix para sa inyong dahil yung mga mayong panglawas. Upadayin na mayong panglawas.
9: Sa lahat pong na nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory na naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakailan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Di bang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores. Tindahan sa inyong mga lugar. 7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Sinamang mo yung mga tao sa may mag-baby, ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gamay sa mong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila, kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawa Navy at 16 minutes makalipas pa sa alas 6 ng umaga. Tambay! Di naman pagod! Oh, that's Spanish Cola for you. Sa pangalawang oras, sa tuning oras ng ating Pinoy Heart ngayong umagang ito na Tuesday, eh ba, shoutout natin lahat ng mga di naman pagod! Ilan taong ka nang di pagod? Ha? Dekada na yata eh. Ha? Malapit na Pasko. Aba, nagnininong ka pa, nagnininang ka pa. Eh, hindi ka nga naman pagod. Saan ka kukuha ng parigalo? Okay, kailangan siguro natin kumilos na, no? Hanap tayo. Dami dyan, eh. Sabi nga sa SONA na presidente, magbubukas ng milyon-milyong mga trabaho para sa ating mga Pilipino. Aba, ang tanong. Tiniwala ba kayo ron? Ay, siyempre, sabi nga natin, expect natin kung ano ang sinasabi. Expect natin na mangyayari. Marami tayo napakinggan sa SONA kahapon, ano? Oo, marami ngayon ang mga nagtatalo-talo. May mga nababasa ako sa social media. Oo, may mga na, ang uso ngayon na tanong sa social media. Naniniwala ba kayo? Mga ganun. Diba? Lahat yata ng mga postings eh. O, nababasa ko sa social media. Naniniwala ba kayo? Tapos may picture. Yung SONA kahapon. Ay ka. Okay, kanya-kanya namang opinion yan. Pero sabi nga natin eh, hintayin din natin na magiging resulta. Diba? Huwag din tayo manguna. Hindi na natin. Diba? Tayo mag-observa. Yan yun eh. Magandang morning po. Siyempre ba, Jason Steele, Baran Manning Show until 9 o'clock. Oy! Magandang umaga! Isang shoutout naman dyan sa lahat ng mga gustong magkabugas at magka-grocery sa araw na ito. Ito talaga, hindi mo na kailangan hintayin pa kung matutuloy. Kasi sigurado naman, araw-araw may bukas at groceries tayo. O, diba? At tapos meron pa tayong ticket na ipamimigay para po sa black screening ng Fico o dong pelikulang Spider-Man. Nako, ang Fico, mamimigay yan, ha? O, ng ticket, libreng sine yan para po sa inyo. Abangan natin mamaya-maya ng konti lang. Tapos meron pa tayo, nako, ang Hard FM din. Abay, mamimigay din ng tickets para naman sa lahat ng mga gusto rin manood ng Spider-Man. Baka hindi kayo magkasya dun sa black screening ng Fico, eh Hard FM na po ang sasalo. Ha? Sa mga hindi makakapunta. Kasi baka sobra na eh. Diba? Ito na, syempre, sa lahat ng mga naghahabang sa atin. Eh ano pa nga ba, talking about libreng ticket, libreng sine. Eh, tumawag na kayo sa akin, now na. O dali, 0961-8924-927. Ulitin natin yan ha. That's 0961-8924-927. Eh, nako eh, mamimigay tayo ng libreng ticket. Galing po ito sa Fico, ha? O, dali na, be my lucky caller number 7. Alright, lucky caller number 7 will do. Press those numbers right now. Sige na, sasabihin lamang sa akin yung mga detalyeng kailangan ko malaman. 19 minutes after 6. Commercial break muna tayo siya, Glenn. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, maayong buntag! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
3: Birch.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon. Umaasa! Teka muna! Oy, napangakuhan ka na nga. Umaasa ka, matuto pa rin. Sa lahat ng mga napangakuhan, sapat na yung napangakuhan ka. Huwag ka nang umaasa, matutupad pa niya. Alam mo kung bakit? Masasaktan ka lang eh. Yung tipo bang napangakuan ka, tapos asa ka ng asa, tapos wala namang nagagawa, wala namang nangyayari, masasaktan ka lang. Kaya pag napangakuan ka na, sapat na. Okay? Huwag na maghangad pa, natuto pa rin pa. Pag dinupad niya, aba, bonus stage. Di ba? Silver Grace mula sa may lapasan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo mga kinig. Sana'y magandang inyong mga umaga dyan. Ayun yung mga silingan dyan, ha? Good morning, good morning, good morning. Ganun din, kina... Sandali. Sina Ate Rosa Palandres... asan yun? Rosa Olandres Macha. Diyan sa may Carmelite Kamamanan. Magandang umaga po sa inyo. Ang family Olandres, Timbal, Macha, Alcolea family, Carpio family, Balumadres family. Listening po. Diyan sa may Kamamanan. Wow! Maraming salamat po, ha, sa inyong pagpaminaw dihan na pita. Ganun din kina Griselle Bagares. Magandang umaga sa inyo. Sana'y maganda rin ang inyong mga bundang dihang napita kung nasaan man kayo. Ang sino mga taga-makabalan pala ito. Magandang umaga, nakikinig ngayon sina Carl Hive and David, kina Hensel Faith David, Dudsky Fernandez at sa Bagares family, mga taga-puntod. Ayun! Oo, makabalan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang napita. Lucky caller number 7 na sa ninyo natin. Hello, good morning!
1: Hello, good morning, Jason Steele.
0: Anong pangalan mo?
1: April Paasa.
0: April? Uy, huwag ka magpaasa! taga saan si April?
1: Taga Balulang po.
0: Sa may Balulang, April, bibigyan kita ang ticket, ha? Sa black screening ng Fico ng Spider-Man, ha? Sabihin mo lang sa akin, kailan gaganapin ang black screening ng Fico ng pelikulang Spider-Man?
1: Sa July 30, Cinema 2, Ayala Centro, 6 PM.
0: Ganon ka, simple. Congratulations! Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations po. Ay, meron pa tayo mamaya, ha? Oo, kita nyo naman, oras-oras. May nananalo ng tickets, may nananalo ng pa-premio. Commercial break muna tayo siglit. 6:37, oras at isa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, stand by!
2: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Hard FM, kagaya di oras ini dari 3.7 Hard FM, Bukidon Pareko. Eraserheads, that song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Sina Ate Arlene Abad Patriana, magandang umaga po. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. At saka mga taga Upper Nazareth, ha? Magandang umaga, kina Marivic Salaum. Yan, magandang umaga sa inyo lahat dyan. Lakas ng radyo, ha? Good morning! At ang Salaum family. Siyempre, ang Dakay family. Good morning. Oras na para mamigay tayo ng bigas at groceries. Paminaw, paminaw, draw na! Roleta! Piliin mo na saan lugar tayo bubunot ng ating buhay naman ng winner. Ang aming studio matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Oy, oy, oy! Barangay 17! Ah, asan yung dropbox ng Barangay 17? Ayan o. Okay, bunot! Ang nakasulat, Barangay 17. Ang pangalan ng nanalo ng bugas at groceries mula Barangay 17, Jerry Amper. Jerry Amper ng Barangay 17, congratulations. Nakadaugang bugas at groceries, ha? Papunta ka dito, dali, magdala ka ng iyong ID. At nanalo ka na. Ayan, ng pangsunan at panglungag. Sabay niyo ang ating The Price is Rice Overload. Itapain niya din sa atin ang Kevin Enterprises, where your peace all gets more value. And for a break, nabalik pa tayo with more. Standby lamang, mga sweethearts, ha? Patayang gihapon sa pagpaminaw, ha? Walang bibitaw kasi Hard FM balita, mamaya-maya ng konti lang. Ha? 6.53, Dancek brought to you by Presto Creams. Magbabalik pa tayo with more. Standby lang. Hard. 93.7.
1: This is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa Ladaga Dayco. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kay ning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
6: Kaya it's El Magumay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the
12: heart! Can you feel my heart?
0: This is...
3: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, mahigit 50 arestado sa SONA protests. PNP giniit na may bataya ng mga pag-aresto.
14: House leadership panlang tugunan ang umanong issue ng kakulangan ng suporta sa House Prosecution Panel.
13: Pagbaba ng rice tariff, nagpabulusok naman sa rice imports.
14: At headlines sa ating balitang lokal, dalawang mahalagang issue tinalakay ng CDO City Council Committee.
13: Samantala sa balitang lokal pa rin, posibleng kaso kakaharapin na nag-viral dahil sa maribanda sa dalawang paaralan sa Cagayan de Oro.
14: At balita lokal pa rin, DTI 10, hinikayat ang mga pamilya na maging matalino sa pagbabudget.
13: Samantala, local school Board ng Misamis Oriental pinagtibay naman ng mga programang pang-edukasyon.
14: Headlines sa ating balitang Bukidnon, DTI Bukidnon nagpaalala sa sapilitang sertifikasyon ng concrete hollow block.
13: Sa balitang Bukidnon, parang NAGMEG, inigayad naman ang pribadong kumpanya ng kuryente na magibagtulungan sa mga electric cooperative.
14: At mahigit kalahating milyong piso ng alaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Valencia City.
13: Sa ating balitang Mindanao, shabu at baril. Nasamsam naman sa may kapalong Davao del Norte. Suspect, tiklo naman sa bypass operation.
14: At headlines sa ating balitang international, mahigit 55,000 na katao inilikas dahil sa malawakang wildfires sa France.
13: Sa balitang international pa rin, Iran hindi seryoso mag-ibagkasundo sa Estados Unidos ayon kayo naman sa U.S. Secretary.
14: At headline sa ating balitang pampalakasan na Nokom, umusbong bilang playmaker ng Rain or Shine.
13: Dati showbiz balita sa Reronimo, nakipag-duet sa ama bilang regalo sa kanyang kaarawan.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
13: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Hulyo 28, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department.

0: sobansa. Nanin di naman si PNP Chief General Jose Meleso Nartades Jr. na lehitimo ang isinagawa mga pag-aresto dahil sa umunoy paglabag ng ilang rallyista sa mga lokal na ordinansa at iba pang umiira na batas kabilang na ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Batas Pambansa bilang 880 o Public Assembly Act of 1985, pati na rin ang pagsusuot ng balaklava o pantangim sa mukha sa mga ipinagbabawal na sitwasyon. Ayon pa kay Nartades, layunin ng mga otoridad na mapanatili ang kaayusan sa mga lansangan at batiang na hindi maaabala ang mga mapayapang nagpoprotesta. May tuturing namang matiwasay ang kabuuang sona ng Pangulo kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang mga personalidad.
1: Sa ulay naman na balita, makikipagdialogo ang liderato ng Kamara sa mga miyembro ng House Prosecution Team kaugnay ng ulat na unhappy o hindi umano nasisiyahan ng ilang prosecutor sa suportang natatanggap nila mula sa House leadership, partikular kay House Speaker Faustino D. III. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, ngayon lamang niya narinig ang naturang ulat pero agad niya itong bibiripakahin sa prosecution panel. Sinabi pa ni Marcos na sakaling mapatunayan ang issue, handaan niya ang liderato ng kapulungan na tugunan ito. Nilinaw rin na Majority Leader na hindi nakikialam ang House leadership sa trabaho ng prosecution panel. Sa kabilaan niya nito, iginagalang ng liderato ng Kamara ang pagiging independent ng mga prosecutor sa paghawak ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Aras na din alas 7.25 na nagmamadaling umaga, panguling sari ng ating balintang nasyonal. Iginiit naman ni Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Rosendo So na patuloy na tumataas ang volume ng inaangkat na bigas sa bansa na anay umaabot na sa halos 4.5 million metric tons mula sa dating average na 1.2 million metric tons. Aniya, isa sa mga pangunahing dahilan nito ang pagbaba ng tarifa sa imported na bigas sa 15% na naging dahilan upang mas maging kaakit-akit ang pag-aangkat kesa pagbili ng lokal na ani. Dagdag pa niya na hindi umano nagtutugma ang mga pulisiya ng economic team sa mga pahayag at layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman sa sektor ng agrikultura. Dahil dito ay nagmumukhang bulero ang Pangulo dahil hindi natutupad ang mga pinapangako ng Pangulo sa mga magsasaka. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, dalawang mahalagang usapin ang tinalakay ng Committee on Laws and Rules ng Cagayan de Oro City Council sa isinagawang committee hearing kamakailan. Pinangunahan ni Majority Floor Leader and Committee Chairperson Councilor Edgar Cabanlas ang pagtalakay sa panawagan ng Department of the Interior and Local Government o the DILG-10 na suportahan ang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Tinalakay rin ng komite ang panukalang edeklarang persona non grata ang Canadian vlogger na si Scoot Fenneran Douglas na mas kinala bilang regular Gup dahil sa mga mga video at pahayag nitong itinuturing na mapanlain at nakakababa sa dignidad ng mga Pilipina. Dumalo rin sa pagdinig sina City Councilors Marlo Tabak at Aga Sumuan kasama ang mga kinatawa ng iba't ibang lokal na tanggapan at iba pang ahensya ng pamahalaan upang magbigay naman ng kanilang opinion at rekomendasyon sa mga nasabing usapin. Aras natin na 7.27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report. Wala pong salamas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa posibleng kasong kakaharapin na nag-viral. Ito po'y hinggil sa video na nag-viral po kamakailan. Ito'y dahil nga po sa umunoy banta sa dalawang paaralan sa Cagayan de Oro dito po sa syudad. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
3: Harap sa kaukulang kaso ang isang individual na nag-viral sa social media matapos umanong magbanta sa seguridad ng Buluan National High School at Bugo National High School sa Cagayan de Oro City. kinumpirma ni Bulua Police Station Commander Major Russell Ford Ondin na kusang nagtungo sa kanilang himpilan ng isang magulang upang isuko ang kanyang anak kaugnay ng naturang insidente. Ayon kay Ondin, nagdulot ng matinding pangamba at alarma sa publiko ang kumalat na social media post. Dahilan upang agad itong imbisigahan ng pulisya dahil sa posibleng banta sa kanilang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang nasa loob ng dalawang paaralan.

0: Matapos kumalat ang naturang post, naglabas din ang panibagong mensaheng nasabing individual at sinabing joke-joke lang bilang pagbawi sa kanyang naunang pahayag. Binigyang din ni Major Undin na maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas ang sinumang magpapakalat ng mali impormasyon o magbibitiw ng mga pahayag na nagdudulot ng takot, pangamba at alarma sa komunidad, lalo na kung may kinalaman ito sa seguridad ng paaralan at kaligtasan ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyong May Puso. Heart
1: FM Balita! Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM
2: Balita! Samantala, inikayat ng Department of Trade and Industry o DTI-10 ang mga mamimili na maging responsable sa paggastos, at iwasan ang pagbili ng mga hindi kinakailangang bagay upang mas mapagkasya ang kanilang kita sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ayon kay DTI-10 spokesperson Jolie Nieva, mahalagang unahin ng mga pangunahing gastusin tulad ng pagkain, gamot at iba pang mahalagang pangangailangan upang mas maging mas maayos ang pamamahala sa budget ng bawat tahanan. Sinabi rin ni Nieva na ang tamang pagbabudget ay makatutulong sa mga pamilya na maiwasan ang labis na paggastos at matiyak na nagamit ng wasto ang kanilang kita para sa mga prioridad na pangangailangan. Samantala, tiniyak ng DTI-10 na kasalukuyan ay wala sila namumonitor na hindi makatarong ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, patuloy ang monitoring ng nasabing ahensya.
1: Aras 7, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, pang huli sa hanain ng ating balitang lokal. Pinagtibay naman ng local school board ng Misamis Oriental ang iba't ibang programa ang naglalayo pala kasi ng sektor ng edukasyon sa ginanap na 3rd local school board executive meeting noong Hulyo 22. Samantala, kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang pagpapatupad ng Comprehensive Action Plan to Prevent Adolescent Pregnancies, pagpapatayo ng mga bagong gusali ng paaralan, rehabilitasyon ng mga umiiral na pasilidad, at magsasagawa ng mga seminar at workshop bilang paghahanda para naman sa PISA-like assessments, pinangunahan ang pulong ni Provincial Administrator Ruel Gayoso kasama na ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at sektor ng edukasyon. Nagpasalamat naman ang mga opisyal sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental sa mga programa naglalayong mapataas ang kalidad ng edukasyon at mapabuti ang kapakanan ng mga mag-aaral sa buong lalawigan. Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Binubuo po yan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Binubuo naman yan ang ating mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, bilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Birch,

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, 33 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakasabay-bay, nakatutok at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
3: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan.